zikulike. Basi disco bwevuga mukola bichema kukubawo. Baya bantu nga babili au disco yogere. Bamuitani. Basi sembi ayo.

0: kuguna live oline DJ JB nagambe ndongo yoruwa mukage vuga paka kejenge wewe wewe kumina kanyono abantu bange bali batya chimbo wa
1: bali buruzi
0: njakala kumanya obude ngamuno disco bwe vuga bichibye musingo kola mbaya abantu ngaba bili au disco seke
1: ito emo
0: akolatia sembyayo

Awe. Esabo. Bakulira. Esabo. Bawo nawe. Esabo. Bakulira. Esabo. Naba wawo. Esabo. Awo naba wawo. Esabo. Oh yeah. Baya bantu ngaba bidi au diske ogere. Esabo. Bakulira. Esabo. Stuart Sector, real bad man, what are you?

0: Yes,
1: abo.
0: Bakulira. Bawo na wereka. Yes, abo. Bakulira. Yes, abo. Awo ndaba wawo. Yes, abo. Esabo owaye mbaya bantu ngaba bili audis

kasatu achizula ndio kulia sente tekuba kulia mwana. Wewe. Ayo. Wa wona we bakulire gwanga likulira.

What are you? Abdalla Yuji, sikia sauti ya Simba. Tambula tambula muka, unjagala kumanya vijivya basi ngokoro bude ngabu now. Owaye! Baso gamba utia! Nifiti ya nione nari saidi chentu ufu au. Abantu bange bali bati au. Obude ngabu no disco wevuga vijivya basi ngokoro au. Mbaya abantu nga babiri au tuogeze disco. Kwali?

Esabo. Owa ye. Mbaya abantu nga babiri ago. Esabo. Akulatia. Sembyayo.

0: Mbaya abantu nga babili aho diske yogere.
1: Baba na bakimu wakali kwa mto.
0: Hey.
1: Anange bakwa
0: bala. Vawo na wereka.

Tuli kulubogola simba, tusuze tukubapate, tusuze tuzina. Tunura tunura ulira wali wato makaro ka wa wa wa wo. Wewe wewe wewe wewe. Aniono. Bantu bange bali bati awo. Botambude tambude mo ulide yato ma. Vawo nawe. Owaye. Mbaya abantu nga babiri awo. Akolatia. Sembyayo.

Wa wo na we. Afa ba ti dia wo. Owaye. Owaye. Oba gana game bendawo njenga chali.

0: Mchitundu chino, abalimi wa kunganyi, mkufuganya kubulimi na butono tono. Wana abalimi, ngabalo ndako, kalimi na uchia katono, akasinze.
1: Mutufu, enja ulo weni nene, achera mikabulu unji, wakati wakalimi lo kange, nobuli milo waba mtuwabala. Enimilo za wuzida vikanga, sivadde zida bilu wabulu unji. Mutufu, enimilo za wili duobulu unji, eji nobulamu.

0: lifuuka lya olunyu naddala nga libeera ne effect ey'ekirungo kya ammonia mu biseera ng'omusana mungi nga tetusobola okufuna enkuba emala. So n'olwekyo bimo wa mugaso nnyo eri ebirime byaffe. Ekirala, bwe tudda ku ensonga ya kasaanyi kafolamiwam, kwegaseeko akalala ke tuyita maize leaf hopper. Kati maize leaf hopper omulimi ali eyamputa, njagala kusiigira ekifaananyi. Mu sizoni nga 2-3 emabega wabaddewo ebiseera nga kasooli aleeta emize egitategeerekeka gyegiriwa. Mu lulimi makati wano, kasooli ava ebikoola bivaayo nga byeru, ebikoola bivaayo nga biriko ebikuubo ebyeru kye twagasaaga eza namagoye, naye ate takoma okwo kokka. Endala ennimi zino ziwotoka ne zivunda, bw'ogijjayo ng'ereetayo ekivundu kyennyini. Kasooli tatuuka mu kubala, with time akula n'afuuka ekirako. Gamba kasooli abeera nga yakasa n'oluviiri terunaba kkala, omusooli ne gukala, bw'ogenda ogujjayo nga guvunze guwunya. Ebyo byonna byonna bireetebwa kana akawuka ke tuyita maize leaf hopper. Kawuka kano tutandika kalwanyisa nga bukyali. Gwe kwata bimo nga kasooli wa weeks 2 tubala kasooli lwasuze mutaka, ne tutandika okubala. Naku 14 bwe zigwako, naku lwa 15 kwata bimo mirrors 5, tabulamo emaron mirrors 10, fuira mu lulimi. Bw'obeera ng'ofuuyira kasooli mulimu nanga nti ali eyampuliriza, tetufuuyira ng'abafuuyira omuddo. Omutwe gwa bomba tugutunuza mu lulimi mu makati. Ekigendererwa ekisooka, tusobole okusindika bimono atuuke mu mirandira. Ekyokubiri, muno mu lulimi akasaanyi kano mwe keekweka, ne kana akawuka ka maize leaf hopper nako kakola ki? Keekweka. Nsonga lwaki olulimi rubaayo nga luko ebikuubo nga kala ekyuse, tetuyita necrotic. Jukira ekikoola kyonna kasita kitagala ne kiva mu kiragala, kiregeza ekyo ekikoola kiba tekikyakola mmere. So ne bw'osigala nga weeyongerayo, tosobola kiringa omuntu banaakutemako omutwe, kubanga omutwe ye central processing unit ebeera ng'esobola coordinatinga buli system y'omubiri n'obeera ng'osobola kukola. So omutwe bwegutugutemako oba tolina lugendo, kitegeeza kasooli waffe olwaleero bino ebiwuka ebikulu ebibiri bibitemamu omutwe ne tukoma awo.
1: Ku kyonna musanvu akasasa tufeme mweffe Elio Simba, program ennungi edema mungi awuliriza. Tuli mu program ya byabulimi, tulina aba Faith Agoin Presented Ambrose.
0: N'olwekyo mu kwongerako okubanyonyola ku migaso gya bimo, ku bijanjaalo, ku soya beans, ku binyeebwa, gino gy'emigaso. Number one, omulimi yali yampuliriza. Ekisooka, wali kye tuyita beta nodulation. Now, nodulation kitegeeza ki? Obusobozi bwo ono kino ekijanjaalo okufikisinga nitrogen mu ttaka. So abadde bakaba nti nno ebijimusa bya buseeri, naye ate waliwo wetusiruwala munsonyi ku kigambo ekyo, naye ate bwe tubeera awo nga tetusobola okukozesa embeera eriwo ne tuzza buto ettaka lyaffe. Kubanga nodulation kitegeeza ekijanjaalo kino oba soya bean afikisinga nitrogen mu ttaka, ono kasooli wo n'asobola omukozesa, ne weesanga tuseevinga ku kaani oba nitrogen nga tweyambisa ki bimo. Ekyokubiri, wabeera nga buno bupodisi buno n'ebimuli tebikunkumuka, kubanga in principle bimo ane ekirungo kya boroni ekiyambako mu kye tuyita mu science kye tuyita pollen tube elongation. Kwegamba ekimuli kino bwe kijja kiba kijuvu, neweesanga tekisobola kunkumuka either by a lot of heat oba enkuba amazzi nga gasusi. Ekyokusatu, tubeera tusobola okufuna pods nyingi ku kirime, woolabirwa nti n'ekijanjaalo kibala mpaka nekyebaka wansi. So ekyo kyonna kyonna weesanga kikola ki? Kireetebwa mu nkola ya okweyambisa bimo. Ekyokuna, grain field, ekijanjaalo bwe kimulisa nekisa nga nechisabolo okupike mpeki ibibyo nabyo nabyo abweriri because bimo

we wawo tebinkanga kaimba kavude manafa wa Hebrews choir nga bagamba nti bwembanga nazimba kurazi nange nenkujukiza nti oyazimbe nyumba ye kurazi tayera likirira mbera yonna kubanga abera mukakafunga yasimu musinji ogumala enyumba yebera ngumuchi buyagani bwakonte kuba netonya embera nebwefanana etya enyumba yoteyinza kuyuga kati otya chi nga wazimba kurazi ye Kristo olwazi olukulu ye Kristo era bwati byagamba Petero nagamba nti Petero kurazi gwe kwende zimbe kanisa yange ne misingi je magombe tejiri jinyenya yali ategeza chi yali ategeza nti gwe Petero gwe lwazi oba aka ekintu ekimogose ahanga olwazi olumogose ku lwazi olukulu Kristo Kristo lwazi olukulu na yewe ekintu kyonna gwe kimogoka ku kirale lecho bwe tukiyita bwaba we birombe bya gold ye mubende olina jana avayo ne gold bwe munsawo eyo nabera gold yennyine kakati naffe nno bwe tutyo abamagoka ku Kristo Yesu nga lwazi olukulu bwati kuyasinzira ku Petero na mito lwazi kubanga yamanya ngava kuye kale naffe bwe tutyo bwe tubanga tuzisimbye mu Kristo tewali kiyinza kubanga techi tukankanya embera zijja embera ziita embera nezigenda byetulaba bibaddewe banga denene wankubadenge bimu bikanga olusi bituleme okumanyira naye bwe bityo obulamu bwe butyo bwe butambula tuina kukiriza n'ogolokoka newe kunkumula kemfufu n'otambula ate olugendo we rutyo ne reyongerayo akono kade tekanaba kayimba ako nasose kukuwa tibwe muna agondanga yabade Brenda tumusime gaganti bwe muna agondanga munalyanga ebirungi ebyensi bwe muna agondanga ne mukole ebyo Katonda byayagala nange ntera okubabuuza nti kyo Katonda ekyo kyayagala kyeki kyo tukimanyi eriyo kwagala okukola Katonda byayagala naye ate mwana wattunga gwe byokola ngoloza nti Katonda byayagala nga si byebyo katusoke tunoonye nti ekyo kyayagala kyekiriwa ekyo kyetulina okugonda tukole osobola okubanga bingi nnyo byokola mu butamanya eri mu Bibulaniya gye yawandiikira n'agamba nti munanga ebyo nna bino byemukola birabikanga ebyamagezi mu ngeri y'okusinza Katonda naye ate nga tebirina makulu kaka tuleme kufaanana kaabo abeerumya abakola ebintu ebingi nga balowooza nti Katonda lw'anaabalabawo ate mwana wattu okikola n'omutima gwonna n'okwagala n'obugonvu bwo Katonda asobola okukusaasira kubanga ye wakisa kubanga ofuba naye kusaasira kwe akusaasira akulage kuba etuufu takusaasirira mu nsobi yo era bwalaba ng'ofuba nnyo nga si byebyo wati weri yamulagirira namugamba nti kwate kuba ogendewo omusajja bwati ne bwati ne bwati yanakubuulira byonna kale bwakulaba ng'ofuba kuyamba n'otegeera ekkuba ettuufu lyeririwa ekyo Katonda kyayagala tukisomako mu Timoseewo ekisooka essuula yaakubiri tukutta olunyiriri lwa kusatu nga lugamba nti ekyo kye kirungi era ekisiimibwa mu maaso ga Katonda omulokozi waffe.

0: dala mazima nga kiraba nti munaye mujja kulokoka ate mulema okutegera mazima obutategera mazima obwo babuzeeka eddembe eryo lye yaleeta okubawa oleme kubeera wa ddembe oleme okweyagala obulokole bukufuukira ekizibu otandika okuwoza tuwere nnembye nabo ebintu bino si byangu mubiyita byangu so nga tebyangu olugendo luno ffe tulukalubya nze ngamba nti tubimukwase eriyo ebigambo ebimu bye mwawamba nga we kiyita buyisi bwekiti mukamwoba mu bwongo kikirira polapola ekigera kati kyava kale wano wemmanyi mu kikeka mwokya ne kigenda mu kavule kakati eno mbimukwase simunkwase eri naye ono tubimukwase nga tumwesiga titayinza kulemererwa yadde okulemesebwa embeera gwe tubikwasa ne tuwumula agamba nti wumula era bwabayita agamba nti mujje gye ndi mwena abakoyera bazitowereddwa nange n'abawummoza kitegeeza gwakyalina mwagalwana gwakyalina amaanyi ogira owadawadako ofubaafubako bwe ganaakuggwa onajja gyali abajja gyali babeera bakooye ntera okubaganyako ebirowoozo ne baganda bange abamu tiaa nedda tusooke tukole kukyo tusooke tusibekawo emyezi esatu nedda tumukaabirire nga bwakyayinza okulabika nene olugendo mulutwale bwe ganaabaggwa munajja ne mu nsanga naye nga ye ayagala ababakooye okyayinamu amaanyi sooka obimalirize byonna obikole bwona akakasa nti ebyo si byebikuwa ekirabo ekyo ekyobulokozi ojja kutegeera ekibikuwa ekirungi ekisanyusa Mukama Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegeerera ddala amazima
1: Ekiseera kituuse kyekino kyennyini ovubiriza omwoyo gwo n'ekigambo kya Katonda vubiriza omwoyo gwo gwe
2: baligabana ki bwab'obulamu tabutegese
0: vubiriza omwoyo gwo gwe ddala omuntu aligabana ki we yatateeseteese bulamu bwe ye kirimu gasa ki okulya ensi yonna n'agimalawo ate n'afiirwa obulamu bwe ye kennyini kale n'olw'ensonga eyo yeye njagala kuongereza ku bigambo bye natandise nabyo bye nasomye okuva mu Yokaani sura ya 15 olunyiriri lw'abadde lwa 13 Yokaani 15:13 yabadde agamba ati yagambye nti tewali alina kwagala okusinga okwoyo awaayo obulamu bwe olwabo baayagala kale mwe muli mikwano gyange bwe mukola bye mbalagira kale ekitufuula bakwano ate nno yamaliriza wali ng'atuwa ekisuubizo kaga nti ate mukyali mikwano gyange kati muli baaluganda abaagalwa mbayita abalangira mwe mwava n'akayimba kali si kyabayitanga nno baddu n'akamu mbayita mikwano gyange kaakati twava mu buddu ne tudda mu mikwano ne tufuuka baganda bekubanga tuli baana ba Katonda aga kitange gye ŋŋenda mumanyiyo ate era ne kitange abaagala mmwe era okuyita mu Kristo Yesu bwe yatwagala ne tufuuka abaana be kale bwe tutyo kye tuva tutenda okwagala kwa Kristo ne tugamba nti muntu kyayinza okwagala okufaananako bwe kutyo ye yennyini n'awaayo obulamu bwe kale bw'abanga yatwagala ate era n'ebigambo bye nakugattiddeko tiyatasobola na kusupeyalinga mwana we ye n'amuwaayo ku lwaffe kiki kyatayinza okutuwa awamu naye bwe kiba nga tekiriiyo mwana wattu bino by'olaba obulabi ebijja ne biyita tebikumalaamu tebikweraliikiriza nyangala kwongeramu bwongezi maanyi ti embeera bwe zityo tezikweraliikiriza nga zijja ziyita zigenda ne zibeeranga empewo efuumuuka oli agamba nti nalaba omubi ng'agulumidde ng'alinga omuvule naye waayita akaseera katono nga sikyamulaba nate kati nno nabwe kityo embeera ejja kufuumuuka egendebere nga kalenge omunoonye nga toyina w'oyinza kumulaba nabwe kiti embeera eyo egulumidde mu maaso go bw'etyo bw'efaanana akaseera kajja kuyita n'olwo ebigambo ebyo njagala nkulekere akayimba kagamba nti wabula onjagadde kubanga kwe kw'okwagala kitaffe kwe yatwagala ffe okuyitibwa abaana be ate nga ddala batuli

Ayo sala buli omu afuna ekyo kyayanira bwatyo bwakusabidde. Kale bwatyo Joseph Ssegawagwe nkyatambula naye mpolampola mukayimba ako ku dakiika zino ssatu zokka ezibulayo okuwera essaawa ebbiri, ssaawa eziwera bbiri. Tugenda butereevu mu kanyomero kafaako omugo gw'omusumba n'omutume David Walusimbi era yatuuse dda. Omutume yateredde dda n'olw'ensonga eyo nange saagala kulwisa kanzigye obubaka buno ate nkomewo mu nteekateeka yaffe y'essaawa ey'okubiri. Jjukira akanyomero ako bwe tukavaamu atembera ne mwannyinaze Frank Masumbuko nga kutwala mu byafaayo by'abatume mwe tulabira obulamu bw'abasajja abatambula ne Yesu, abaalya naye, abayogera naye, abaamanya buli kawonvu n'akaga kamukwatako, bamubuuzanga ekibuuzo maaso ku maaso naye newankubadde nga bagoberere ekyo kye yabaleka bagoberere era obulamu bwasigala bulina ebisoomooza. Kale bw'obisanga leero tolowooza nti kitandikidde ku ggwe, ebisoomooza kitundu ku bulamu byo bibaawo. Bibaawo oluusi abamu bituuka n'okufa naye embeerezo bwe zijja tekitegeeza ti Katonda tali naawe. Katonda abeerera ddala mu ggwe n'ebisoomooza nga weebiri, wabula tulina essuubi limu nti obuwanguzi buli naffe.

0: Obigasa chebien sebita atenga bitwe mazamu chembanzira yone kujukiza kuigamba bena tansa nabyo tichirigasa cho muntu okuli ensina ajimalawo na firwo bulamu bweje kenyini entekateka ya katonda je tukulete deno mtume David Walusimbi kanyumero cafe ko mugogo musumba kale no lensonga iyo tugenda kuba tutandika bwetu.
1: Wama, enteekateeka ya Katonda eri omuntu ogimanyi kati weeyongera okubangulwa mu byawandiikibwa mu Bayibuli mu kanyomero kano omuggo gw'omusumba mu Sunday Gospel Show ku Lubogola Simba.
0: Omutume katutandikire ddala bwe tutyo obutali akadde konna
2: abooluganda ntendereza Kristo.
0: Haleluya.
2: Ono Presidenti nkulamusizaako.
0: Amina.
2: Twagala okusema Katonda era nga bulijjo tufuula abakozi abamu naye naddala mulembe guno ogwendagaana empya era tusime Radio Simba n'abatuwuliriza okuba nga batwakayo akadde buli kaseera okuba nga babeera kitundu ku pulogulaamu eno. Era nga bw'ogambye tewali kubuusabuusa tukyagendera nga bwe nagaa nti kyekimu ku bikola obulamu bw'omuntu bw'otunuulira mu mbeera ey'obulamu buno bw'ebyomwoyo kyekintu kye tugenda okubeera nga tutunuulira ennaku zonna ez'obulamu bwaffe kwe kutunuulira enteekateeka ya Katonda eri omuntu naye n'okusingira ddala madamu Prosi enteekateeka eyo Katonda yagiteeka mu Kristo.

0: Yes.
1: Emu yabasanze mutuse.
0: Emu yatusanze we batu with the gloves. Na ye twagalukwe bazaba izi aberwengo ababa denafona ko le gota dinaksera kalonji ne dokita ajira dwa usimbi nga tugenda maso na masomo nga we tuzenga tutambula. Nabe mubende tugenda kubera Saturday no ebukuya. Tetubera mubende bakube kigamba mubende cyatukwata na ye tuvira ko myanzi ne tudde bukuya aho ntwite kasana ntudde bukuya. So je tubera kusata je tugenda okubera ngera tugenda maso no kwetegeza ibyawandike bwane baganda bafaba wangalira side yeyo. Batuva anu tugenda mchiti service ya febele ubuli wa sandi saa wa tano mpaka msambu. Na yu wawo lisaidi ize Gaza lo diwa woso wolo tuwe gatako. Atila ntubilanga tutambila wa msaidi yeyo. Madame poso mundu gafogwa semba yotu wali tuatanika ko umkulu gubaita Dr. Luke. Ila tetuwalu waonyo kwa katetuwa inakanji. Na hibi mku betuwa tunulira chechigambe chokusoma. Nti katondo no ye unyisa. Botunulira emilima poso podi ya kola. Ensasa gijia itamu emige jamu kubwanga ngataina mchala obo yao singa ya linze nandi badenerecho kuchikugu nyo au nga webaan kubo wale kuli iso nga afumba kamunye nga nyiga nyiga incha nga tutambula kati msajja watuono yali yeta ago muntu go yali tainza na kumanya wanava kati ngebi mkulu wako byonna of course biaba anga kumubili binote biaba anga biaba uongo izaba anga chivoko ngo zirabaku Haito soba la kuduka modu wa hilo ya baba kubie. Ochisegedi. Obadde chibudi jeba kubide mige miti. Vateni ochama modu wa hilo liyao. Bandibanga wale na kukubwa mpise malampu mazika goba.
1: Nolecho. Uvao ga wakili banzize emolago.
0: Yes. Obulamu aposo popo ya limu. Haito soba kuchama modu wa hilo liyona. Niwe ya ndiba dae novuchi. Obusobo zikubanga. Ababa baku yiganya. Haito soba la gena
1: mawa hilo liyona.
0: Abala jana chimuba nzikiri zengende buwe. Nzikiri zengende buwe. Ya chitegeda asa na yake mwanda gamu sasa
1: tena tajachiroza
0: ete mucha chulira sokati buli omu wali waladi omuchi atenga baba ko yenno kale kale kale bakulu bamuga tujja kujanja bila mugafi nega bagamba byebijja ebinzi janja ba ngabyo te mubina nti ebiliwo byebyo ojja kutambula nabyo so lwachi ndese kino mwende kwa sambo tatu ndio kusoba kwa Dr. Luke ebya fayo vila ganti yeti ya tambla na Yesu ila tiyari kubayigizu wa banekuminaba vili in fact chache mnyavadela ganti ya loko kalu anjiri ya batu mejevabu ulira ilanga tusu vila yali hapo sopo kubanga mu Antioch mwazalibwa ekibuga ekisinga obukulu mu Empire ya Roma ata hapo sopo jiasinzi ile nyo ila jiasanga akasela akazibu nyo uyasinzi langao okutambuza mission ze so chite ebeleze wante emu kunjiri jiabuli lango mkulu ono Dr. Luke jiamusanga na kiliza okutambula ni Kristo echo nno bwe yakira abantu yaba obwetaavu okutambula na aposopo era y'omu ku baatwala akaseera akawanvu ddala ng'alaba aposopo byonna byayitawo ebyabantu kwe bitajja kusoma bingi nti bw'otunuulira bikola tumesula 16 17 21 27 28 eyo yonna chaos aposopo gye yalimu balaga nti Dr. Luke ono yamuli ku kikugunywawo so yamuyambanga okunyiga ebiwundu yamuyamanga ko kuandika yamuyamanga ko kusingira ddala mu bulamu obwa bulijjo okulaba nti asobola enkeera okutu waliwo bikola tu mubas is it over 18 siri shua aposto poe bamukuya ne bamuwola ne bamusula ebweru w'ekisenge kati nga omuntu ali mu mbeera bw'etyo ani amusitula waawo okumutu alomu obujjanjabi okunyiganyiga omubiri okulaba ate enkeera ng'ayimuka niyeyongerayo ebyandikwa bigamba nti bagenda okuddamu omuweza nga ali ku mutalo omulala nga ku sidi ekutta akati tachowe ya poso
1: po ya lumbira basa jaba ya etene
0: katinga
1: naba gamba naba mjumbira nye dini
0: ochitegedi katinga abo mazo kusoko zango gaba kubi ya toge ne mduwa lito di hapo kade aposo po ya ina musajja wono kuchido in fact wosoma ndoza zita bakolo sai sule yukuno nyuro kumi kumi wa kumi na lumu amunifari nganga konga dokito mwagalua bakolo sai esula eyokuna ndozo nyiri wa kumi
1: bakolo saa inya kumi alista tuko msibe munange ne Mariko omujwa wa Barunaba babala msiza
0: yes gena paka kwa kumi na inya
1: Mariko oyo gwe nabagambako bwajanga jemuli mumwanirizenga ne Yesu ayitibwa Yusto abalamusiza abo bebokka abo

0: kati gwe kyokola ekintu kifula kya bulijjo nti nze nina tula ne Jessica. Jessica wabata kupye ku lubaawo nange nenkoppa sisobola kola ki.
1: Neloza olusi kiddayo ko sometimes ne kubazadde.
0: Yes sir.
1: Nti abazadde tulina kuba omwe abeegendereza okutunuulira embeera z'abaana. Oyinza okusanga omwana nga y'okulaba TV ebiseera bino ayina kutuula ndowooza mitangeemu n'obutawera TV weeri n'atuulira ddala kuli ate nga okusinza kumwe abasawo omutuga nti blue light eyo ye kanaaluzaala mu bimu okutta amaaso kubanga ekozesebwa mu bintu nga TV yeva mu TV yeva mu masimu gano
0: gekiseereza
1: devices wezityo laptops desktops and so on. So kati omuzadde nabo besulidde nnyo gwanagamba
0: okulaba nti tebakirwanyisiza ekintu kyo ekintu tekitandika na kusomero. Ffe tuyingidde mu ssomero nekyatandikira wa kitandikira waka.
1: Yes.
0: Nti ate olabye omwana oledda abalina ekizibu omwana ne TV tasuajira bila mita zisuka mukaga.
1: Yes.
0: Nga ina kusembera olaba agenda asembera kati mu mwezi guno ajira bide ku mita 3. Mu mwezi oguna jja aja kujira ya ku mita 2. Naye nga akugamba nti wena asembere mabega sijja kulaba. Kansembere maso ndabe bulungu.
1: Naye noto kinotisinga.
0: Noto kifako. Kati obuzibu we buva nti kituita check up. Nti omwana omutwala ko di ku maso ne bamukebera.
1: Good.
0: Yes. Abazadde abamu bagenda okujja nga ate n'olusi ne galubindi tezikyasobola kukola kubayamba kuyamba baana
1: nga kisusewo
0: kisuse nga kyetulina okukola tuba tulina kulongoosa mwana kubanga biri ebizibu bibiri ebiva mu butafuna galubindi entufu z'olina okufuna. Omuntu oyo atasobola kulaba bulungi kiri wala olutimbe luno olw'amaaso luyulika lunafuwa olunafuwa nga telufunye kubanga ekitangaala kino bwe kijja kirina okuyingiza ekifaananyi ky'olabye ne kituuka ku bwongo kituuka ku bwongo obwongo bwo ne busoma nti kati ono ayambadde essaati ya kakobe. Kati bwe kiba nga tekisoma bulungi obeera okaka olutimbe luno okubanga lulaba bye butalina kulaba n'olusi lulabira mu lufu. Kati gye lukoma okulabira mu lufu olutimbe luyulika lunafuwa.
1: Kyenda musanvu akasirisa satu edu esimbe mpologoma ennungi eddembe gomunanga awuliriza tukyaza bakugu edoboozi lyowulira eyo mabega wa radio yo lya omukugu musawo Samuel Biringiro okuva mu dot glasses banafe basangibwa wano bukoto kukasawe kukisawe ekyo ky'omupiira tutera okuba n'obudde butono emirundi egisinga olw'ensonga nti kano kati ebeera nziruka yaliri bw'okata n'okawa omulala. Njagala nkuweko ku namba z'essimu z'abakulu bano obakubirako n'obeebuuzaako mu budde bw'obweddembe bajja kuba bakwanukula n'okwadivisinga wandiika wansi kwate namba y'essimu kwate essimu yo nkuwe namba eno eri 07 69 59 15 07 69 59 15 oba 07 03 74 52 15 07 03 74 52 15 enamba ezo ziri ne ku WhatsApp omulembe gwa .com buli lw'okuba essimu n'olabanga eri engaged obanga eri bize wakiri weereza voice note omubulye nti nze ABCD obuzibu mbusanga wano wano ompa ku magezi ki nandyagadde okubalaba mbasanga wa ebintu bwe bityo bajja kuba bakubuulira bulungi nnyo. Kanziremu enamba ya MTN eri 07 69 59 15 eri namba eyo eri ku WhatsApp. Kyenda mu musanvu akasiisa satu radio simye mpologoma ennungi eddembe gomunanga awuliriza tutambula mpola tuli ku nsonga ez'ebizibu bye tusanga mu community eyo oba mu bitundu mwe tuwangaalira ebizibu ebyo nga bya maaso babadde batusomesa wano ebimu ebituviirako amaaso gaffe okuba nti bagafuna obuzibu. Mudakiika nga bbiri ndyokengendeke wakitunze gomba. Waliwo ebizibu ebimu nga liyale bijja na myaka nga bw'olaba nti buli kimu bwe kitandika okukola ebbanga bwe ligenda liyitawo tekibanga bwe kyali badde kyekiri kyebatuukidde wega nti okutandika n'emyaka nga n'okudda waggulu omuntu endaba ye etandika okukyukakyuka naye of late oba mu biseera bino weesanga nti abantu ku bantu abangi abaagala abambala galubindi ate munne emyaka emito miyitirivu nnyo osanga omwana wa myaka 12

0: Ndamu musamba kisese satu famu fredo desimbe mpuroguma yede mbezo lukero kuwele dachike kuminanya ezise kusawa wenye luwomo kumibili ya vili mkaga tuwa gala kutandikane walu simbi mzibenga kugamba anti omubili mele ya
1: nyama ya walumbe
0: fendabo tuba tuvude mbulamu no gwensi ne tu sisinka no mbulamu bulio bulala mibili jino jugwao mirungi abamu je tutagana kuteka wansi
1: ya walumbe ya jitwalayo
0: akati nwesanga nti banja abali abebitibwa abali ba mufti ba kad bishop ba foster general bani bona tuina ati wetutukanga fena twinkanankana bantu batutuse
1: mu byokufa ekyo kye kisinga okwewunyisa omuntu ne baba bamuziise mu kibitibwa kifanana kitya era sigala ya fudde
0: kitufu kakati wetu kale kudachika 14 tutandikire government ngaita mu pasa minister yatongoze na kuzo bulirwa mukago lusemba yimu mwezi lujja kubera lwa kugogola bibuga jona je tubera
1: oloza bibuga
2: kugogola
1: Uganda yonna
0: Uganda yonna
1: national cleaning day
0: asinga ku generating banyo mu bibuga mu byalo wabera ina simunji
2: nayo mu bibuga mu byalo bayina bachayina ttaka mu lusuku jatwali kasasiro yo aine kinya kyawo mwa musula
0: aine nimiro kumpyawo aine mwa mwanya mu bitoki choke naye nokulu atandise nokulu jjo olwomukaga era bwetu bwetu jjo kubanga tutambula okuva kusawa emu okutuuka kusawa nya esawa satu nga tugogola yona je tubeera
2: teri atambula
0: tewali kutambula abantu bona ba nabalabye nga tulinga abazeyo mu kafyu motoka zonna ziyimiridde
2: motoka zonna baziganya okutambula ino kubeera ne kadi ekulaga oba ina emergency
0: Umanyi aba maulire naba
2: nabasa otu tuli ba tuli ba ngati ati aniana batusake byabadde mu bife
0: exactly
2: so
1: katulaba success obuwanguzi oba okulaba omukisa kwente kateka kuwabadde kutya
2: aba essential worker
1: aba maulire yes kati ndozala kubanti guno omulembe gwoguze nga gulimo kati ebintu bingi ebya technology entambula weri edda era ne gundi ne mubisere byayita ebyedda bulungi bwansi era yabanga nga wabuwaze yes kati nga ngoma zivuga sagala galamide abantu bonane ba naye olwokuba nti n'entambula yalinga abantu abasinga obungi mu myaka egyedda nga batambuza era bigere
0: abalina
1: ku sente nga balina eggaali kati bw'osanga ekitundu ekirimu ow'amaanyi nnyo nga alinamu epikipiki obe motoka kakati ekimu ku byabaddewo nti enteekateeka enu bwe yazze ndowooza nze kyenategedde kye kino oba kyenalabye observation kubanga ekisooka ekintu kyazze nga bonooga nti bukubirire yes abruptly kwegamba nga kiringa ekigudde obugwi bwe kiti
2: ate nga nalabye nga gavument yagamba nti
1: bakiyisa mwaka guwedde omwaka
2: guwedde
1: 2025 kati katakiweze omwaka ekyo kikitegeeza kyayisibwa kabineeti eri
2: oba ebyaffe biwe bityo bisooka tusooka bimaamira newayita wakati
1: oba whatever naye ndowooza ekisinga obulungi bwe kiba nga kiireeteddwa ne kikola bulungi ekintu gavumenti kye yaleese ekyo kiyitirivu kirungi yes kirungi kubanga n'amawanga amalala gakikola naye ndowooza gundi time frame gundi eyabaddewo wakati w'olwa Thursday siryo bakyogera okutuusa lwe kitandika okukola newayitawo olunaku lumu kyabadde kitono lwaki nti nalabye omusajja ku Friday ng'ambuuza mbuwamenkya teriiyo kutambula okuva ku makya kiki ekiriyo nemugamba gwe
0: minisitule ya saba minister eina office eina sente ezisobola okugenda ku midia okunyonyola yalibadde eina sente ezisobola okugenda ku midia okunyonyola abantu
1: kati awo wembadde nzija kalidi nti midia zino zalibadde zikozeseddwa kubanga ekyo ekintu kya bulungi bwansi kintu kikulu nnyo ngabwe nalaba nnyonyola nti president yagambye tachi ayagala bantu balwale lwale ebintu ebiyawo ebicho echo kituufu nnyo nti emikutu jonna nebina abavubuka kwe babeera ebya social media nabyo byali badde bikozeseddwa abantu ne bawulira ne bamanya echo kubiri nzera nalowozeza bwe nalabye enteekateeka eno jo nabadde olunaku lulamba na lumazaawo mulimira zone eyo
0: wansi
1: lulamba na ye nalabye abantu kusawa mukaga ogwe misana ngabantu bachakola kati nengena nensemberera abamu nga sibamanyi nembabuza abange kakati wano mwe babalagidde ndi mukolene okusuka esaawo ennyamu tuuke wano nebaga nti kino tukikoze nga tukyagala twagadde akatundu kano tukamalirize kabadde mu kino ne kino ne banyinyonyola ne bandagano emyala awo ne biki byandi byonna kitegeeza ki nti kyazze ng'abantu bangi bakyagala
0: naye
1: entandikwa kati n'engeri gye kyazzeemu nti ebigambo ebyasooka okuwulirwa nga byogerwa ku kintu kino nga kiriŋŋanga akati abaga akagenda okugwa ku bantu anaakwatibwako kakati naye ng'ate obulungi bwakyo kirungi naye kye nalowoozezza nti singa ekintu kino ekitone ennyo kyajja kinyonyolwa katugeze emyezi esatu
0: emabega
1: ebimu ku byalivuddemu bye bino okusooka nti abantu baalitegedde nnyo lwaki mugenda mu kintu kino nti omuntu gw'okimanyi nti n'okutuusa olwaleero waliyo abantu abatannabakumanya nti ebisaaniko bibeera awo n'ebizzi ne bibeera awo osobola okuvaamu obulwadde n'ofa
0: kituufu
1: abantu bakimanyi nga bw'olaba bwe tuba tukola amawulire nti buli lunaku olukya tusomeza abantu ne tubagamba nti pulezidenti wa Uganda ye Yoweri Kaguta Museveni
0: naye ng'abaddeko emyaka 40
1: kakati kitegeeza ki ekyo kitegeeza nti waliyo omuntu ategeera ku olwo olunaku n'atandikira awo okumanya ebintu ng'ebintu ebibirala byonna bwe bibeera kakati kisinga kyali mu myezi ng'ebiri oba esatu abantu ne bajja nga basomesebwa ekyokubiri kyaliyambye kitya kati wano we twatandikidde nooti nze nabadde ndowooza n'okulowooza nti oba kyalibadde kitandise mwezi guno gwe tuddako lwaki ogw'omunaana lwaki nga tumaze okulonda obukiiko waliyo abachairmani abamu nga tebagenda kuddako nga si kuba nti abantu baamukooye naye ng'agamba nti
0: nze nkomye
1: wano n'omulala nga yategeera nti baamukoowa naagala sijja kwesimbawo kakati omuntu ali mu kampeyini eyagundi okubaleeta ate mweno embeera wali baali badde bamaze okuteekebwateekebwa obulungi balyoka bagamba nti bassentebe b'enkiiko z'ebyalo tugende mu local government district musomese abantu bwe muti abantu ababeera mu town council eteekeyo omutemwa egule reeke egule ebitiiyo baguleyo wirubalo nga basobola okumanya nti eno gundi bweti ba LC bateme ebitundu bamanye nti ebitundu ebimu ng'oggyeeko abantu okulongoosa awaka waliwo ebitundu ebirala ebyobulabe nga byonna ekitundu ekyo kikosa kitundu kyonna mu kyalo kati ebintu ebyo nabyo babyawule bamanye kati abantu bamanye kubanga nalabyeko abamu jo ku makya ng'abamu bagenze ne bayimirira wali ne balaba omusajja ne bagamba sebo gwe wa defense kuno tye kakati tuzze oyagala tukole ki kakati olinaga nti naye kati oba tukole ki kati omulala n'agamba mwerawo olinagamba nti mutuwe njeyo
0: nga nanjo tebazirina
1: nga eriyo n'abatalina njeyo ewaabwe kakati kyeŋŋamba nti singa waaliwo akabanga akawanvuko akasobola okusomesa abantu obukulu bwa kino ne mubeeramu kati megafoni mweziri nnyo mu byalo abantu bakwata emizindaalo egyo ne bagenda nga bagaba bannanga olunaku gundi lwakulongoosa bw'oba ojja jangu omuntu n'afiisaawo eb'12 n'agulaako eyo buno bwe batunda ebweru kakati olinamanya nti bw'oba olina akakumbi jangu nako waliwo ebifo ebimu nga n'ebimotoka ebitwala ebisasiro tebigendayo tebiriiyo kati nga musobola n'okubiyiiya bwe wabaawo enteekateeka mu local government ti abalina ku tipa tye mutuyambe nga mumaze n'okumanya nti ebisasiro bino ebinajja bwa wano ebitali biri ebitwalibwa ebitongole bya gavumenti bijja kuyiibwanga wano tiwatipa tye tujja kumuwaayo amafuta ga ssente bweziti okusizira ku mmotoka egenda okutwala ebisasiro kati kyenalabye mu mulimira zooni kyendabye n'awalala abantu baayodde ebisasiro naye baaba awamu n'emmotoka we ziyita tokyasobola kulabawo badde njogera ne Nampala Yusuf n'aŋŋamba nti eyo mu kawempe eyo waliyo n'ekkubo katalikyuke olwe bisasiro ebikuti abantu ibasudawo
3: ekitegeza abantu
1: bangi muri mwe bikuti abantu omukazi yangambye nti olaba wali tie awali we bibwa ebitero okufaawo ne bichi byandi byonabi ebimuko ebyo byolaba mbikuti ebyo
0: ngabi kunyoka
1: naye ngabi unyanze na imiridewo ne dachi kata yawe zenenziruka
2: but kati nzendo zanti wenali nkula myaka jechenda awo twakolanga bulungi bwansi Iranga
0: enajira
2: byali byalo tulaba nababbi ba government abazene batu bucket
1: yamba abako abakola mu government
2: ababbi ba government bamuze fere bitwala na azimbate
0: ne government tena yo ba
1: government tena ababbi abakozi abakikola
2: ababbi ba government kuba ne president
0: kuba mu kubabbi ababbi kusendeza
1: omusendezi wa musoro
2: kuba president ya tugamba siku musabiri sasa tusena seta mitirivu nti zengola na babbi siku ya kuta ya gende Rwanda uya wewe mitwala asatu ya gamba gowe simye ne inze nkola na babbi kurundu rase ndeyo kogera gambe uchimenya babbi bayitirivu ne wange mu office je bali
0: batuka
2: tuba wa milioni 3 mbobaga baba wa milioni 3
0: batu access
2: for the president to read the letter written to the president so kati ababbi ba government ngatibana bagule yafe byali byalo nga mukola bwe mti kubanga byali footpass omuba mulime kubo buli omu ekibanja kyewe kikoma akola
0: ki alimawo
2: n'oluzi ne mukkirira wansi wali munakalire kati ndaba bazimbye mu amayumba ne mugenda ne mukogola oluzi ne mulimo olugudo ne mukola ebiwagasiza wamu ng'abantu okitegeera so kati eno bulungi wansi era omuzungu yasooka okujja ano mu Buganda John Speke wasome ekitabo kibakiyita the Janus Rule the Dark Continent sijukira bulungi oba the discovery of the source of the Nile ekitabo ekyo bwosoma speaker kugamba yatuuka wano speaker ja mu Buganda mu 1861-62 agamba yatuuka wano n'asanga enti n'asanga engudo engazi
0: mu Buganda
2: n'asanga bridges ntindo nga ngemiga bajitindila kubanga yasalanga okuva ebusoga naje Buganda looza kiira yamuyitanga kali so kati nagamba yasanga yacho vola nti ne Churchill yajja ono yagamba Uganda is the pearl of Africa Churchill yajja kwa mu Buganda ne president wa America bamuyitanga linyali mvude mutwe so naye bajano batendereza Buganda engeri gye bagikola ki
0: yali kyakateeka
2: so kati bulungi bwansi naye nga yali etekeddwa kunteekateeka ya bulungi bwansi abantu obuddu obunge gwanga lyabwe balumirwa gavumenti eno obuzibu obwatuuka ebyobufuzi okuva mu 2000 ndowooza ebintu ako mubikolanga mu 2000 awo 2001 awo mugihe kyenda okuyingira mu 2000 kati gavumenti twetwatuuka kadde nga survival yayo ngo president okusigala mu buyinza ye yafuuka project kakati eyo yonna byonna ebigenda okunyiiza abantu n'abikolaki n'abivaako eyo yonna byonna byalaba nti tebiinawe bikwatagana butya na nteekateeka z'abantu n'abivaako n'abantu batandika okulaba nga Uganda eno eyina bannanyini baayo kakati olinga atafaayo kyovala bwotuuka nagendako waliwo senga wange abeera mukyalo bakiyita bogenda mukayunga eno bogenda ekangulumira waliwo ekyalo ye wasenga bayita yani naye nagenda buli wengenda yo
0: mbagambasenga
2: wange ampulira wabukwa bayitayo wabukwa kiri awo mukangulumira muluka gw'ekikwanya naye buli wengenda yo mbabuuza senga ekyalo mwakikola mutya omuddo okukwata nekusalo eno negufusalo eno negwegatta
0: nga gwabayita buli naku
2: ne babuuza bannange lwaki senga temulima kitu buli wengendayo mbabuuza batabani bange ne bawala bange ne bazukulu bange lwaki temulima kitu laga ay engudo za gavumenti ne mbagambe no gavumenti
1: naye olwo olugudo nga lwali lwina okuyita lwali lwayita mu kontrakite
2: dda tulitanga mu kontrakite
1: kubanga lwaki balowooza gavumenti
2: kubanga lugudo lunene balowooza lwa gavumenti
0: ndoza jya tulina okwongera okulambulira abatuwuliriza tulina engudo za mirundi esatu tuino lugudo uluvunanzibwa ne Ministry of Works kwa wali ya lijunura
3: ngude za sisa lukuma district temu ukuda mdistrict endala
0: tuine ngude za loku government
3: district ngude nene for example district osange ngude nene within the district
1: ngeziri mana ituka kunsalo ya ayo nina endala
0: kakati tuina ne feeder roads
3: ne walo nyeze gombolo
1: zivurungi buwansi waliwe ngudo ziba itanga burungi buwansi
0: kakati ndoza abandu chiba zivu walilo kwa

0: You buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Museno, Tibigomo Comica, to send a commissioner, Chinuchitufu, Gandibaliante, what do what that or Chisovida?
2: Mti, a chicono change of which Girebe Tera Mumaso, Techirimu at the Gumba, Wabula Chirimu Ebinua, Emitualo, Cominetano, Evichifuru Kuba Echigumu, Ngolwazi, Gachamani Nyo, Gachisobola, O Kuchikozesa, Oba O Jikozesa. Okusitulirako ebintu ebiweza obuzito bwakiro ebikumi bisatu mu ataano bw'obeera gw'omuntu enjovu ekusitula n'erabira ddala ng'esitudde kamunyeera.
1: Ekyo kati nakyo kitegedde. Lindirira ebirala ng'omugenyi w'omwaka w'omwensunga atuuke. Ntaddeyo.
3: Abange, okimanyi nti ebiri mu nsano tebiggwaayo? Bw'oba okyagenda kyanswa kugoba nnyonyi. Ate n'owulira omusajja yawawaabira neighbor olw'okulemwa okufunisa mukazi w'olubuto ate nga yamusasula. Empaka z'okusotta obugaali wakati w'abasajja n'abakyala nga bali bwereere obadde ozimanyi? Omanyi ennyanja nga wansi waayo waakayo omuliro? King wa Bungereza, okimanyi nti ye mukulembeze asinga emmotoka ey'ebbeeyi mu nsi yonna? Ng'ate mu kuwenyuka tonyumya kita? Kati bw'oba wobisubwa kunkumula okutu leero ng'oniga n'omunizi ng'akusunsulira kino leero.
2: Bas, nga omunizi akusunsulira kino leero ku 9:07 akasirisa 3 FMMFA Radio Simba empologoma ennungi ey'eddembe kigudde Wilson Williams nkyaliwo okubanga njikuweereza era nga nnyongera okukulisaayo abasomesa be twabadde nabo awo mu conference y'olulimi Oluganda Makerere University ku kizimba ekya kompyuta. Mwebali nnyo nga bongera otubangula gye tusobola okusomesaamu abaana olulimi Oluganda ate era n'okulwa balwagale basobole okubanga olulimi olwo kuba lwa bbeeyi nnyo abamu tulufuniddemu ebintu bingi nnyo kubanga singa terwali lwo sandibadde wano ku muzindaalo. Mwebali nnyo Dr. Kizza Mukasa, mwebali nnyo mwebali eddala Dr. Masembe omuto. Dr. Kachinda, Professor Mugaga Muwaga, mwena mwebali nnyo mwebali ddala abantu bangu debo na banaite mujangu kugwe omusomesa yasubiddwa conference eyo eyolimi Oluganda naddala ng'osomesa HSC wasubiddwa kinene nnyo simanyi abaana bo baba naayita kubanga paper 2 baba ye kutema kubutemi kulwazi lwennyini bajja kuba bajulia naye abaabaddemu bonna baategedde ekyokukola kale mugende mubiteeke mu nkola ebintu bibenga bitambula bulungi nnyo. Waliwo omusomesa bambi Fina Kagwa yayita Madamu Fina Kagwa nakanyonyi sekendule ne obaliriludda eyo gy'asomesa yangambye kujja nkwagala nnyera buli w'obeera emabega w'omuzina ku Radio Simba nsanyuka nnyo naye sanyuka mpola kuba balayinza okukya watenze sina wakuteeka. Sanyuka mpola mpola newe bali kwagala programu eno kyewunyisa Madamu Fina Nakagwa nakanyonyi sekendule nga gy'osomesa n'abalala bangi nnyo waliwo Master Kiwanuka asomesa eyo Mukono somesa babadde bangi nnyo kale mwebale nnyo n'omwaka ogujja ate katulinde bongero tubangula kubanga Dr. Kizza yagambye nti kyalinga kya mwaka ng'amasomo gonna oba physics ebyafayo ng'abasomesa badde ne baba bangula ne basomesa abaana obukodyo ate ebintu bongera naye kaakati Luganda yokai yabisigale yasigaza ekintu ekyo kale omulangira Galabuzi Kironde kasita ayogera mu Nabugerere webala okubanga owuliriza tojjanga okwo ebigambo byanno mugende ku TikTok naddala kasita olabako Kironde Galabuzi bigambo bye byamagezi walwawo ke yasindisaawo nti abantu bannange leka kunyirira kungulu ate nga ojjudde omutima omubi oyambadde bakulaba naye ng'olinga omuyembe gunyirira kunenga munda gulimu ebiwuka tulina kweyisa bulungi kintu ekyo nno mwabeeyisa obubi naye nga kuno kungulu mulabika nti nno muli baddala temubanga misota ajinyira kungulu naye nga munda gijjudde obusagwa. Goberera ebigambo bya Mulangira Galabuzi wali Kironde Galabuzi ku TikTok Oluwa bambuze chifana nyingate tuchilaba. Uyagala bigambo babifana nyi. Kali. Waliwo omutaka ali Missouri. USA. Omutaka nyumba kefa. Webalo kubango ulizo ngambyo sisimu se. NTD. Kati yebigele bili wansi kuntidi ovudeko. Kali. Webalo kubanga ulizo manamari ali Edinburgh Scotland. Nawe kuoli uliza Christopher Williams Kagolo Geneva Switzerland. Kuoli. Nawe programu eno kunyumida. Nabalala banji nyo. Walanja kubamba kona ko pola mpole yo. Po Dungo UK. Webalo kuliriza. Walone Oscar Sobia UK. Mnyuanyi. Webali nyo baka ilabu ntukako. Teda na waliwo nali Croydon UK. Maka Mpungu. James Kasule Kakande ya mungu asaganya. Webali nyo na umugeye. Webali uliriza. Kale katugende bigambo bitandike. Mukama wange Emma Okera, Chief News Editor wa Radio Simba, webalo kubanga uliriza, uliawo ngambie, kakati ulimu kunywa kukachaya akentanga uzi, kakawa, uliane kubinyewa, nensu juu yaka wawo. Na iba haba, kama wafe bintu byoli sibite gida. Yonabio nabi kambu, chayu kulike ntanga uzi kawa, nsu juu ate binyewa. Chichicho ogoba, kare katugende, mukatundu akukuniga, nga olwalero tugenda nga wenda kubagulizako nga kampuni yino ekoledde bannansi firiji mwe basobola okutuula ne bawewera ebbugumu ne libakenderako kubanga ekiri eyo kika omunyankole wange belako ku mukutu bayino mugisha muzira benoni aliye toche Japan kubanga wetuli nga kampuni yeno eri wa mwao wenyini e Japan nga eyitibwa SDRS kigambo erinnya baalitadde mu bufunze tebali lambuludde nangu we nino okulikuwa nga kampuni eyo nkutegezeza eri mu ggwanga erya Japan ku lukalwa Asia era nga ebbugumu eriri eyo mwattu pitirivu nsembye okwogera na munyankole wangoyo Benoni muzira baino mugisha angambye ebbugumu kati liri ku diguli wakati wana nana mwemu obimpereza nungamba chiri yeyo chiyitirivu ila Uganda techituka kubanga abantu bayinzo kuyita obukunya ngambye didi kwana okutuka kwana mwemu digiri centigrade neva na hivyo kakati chibategeza lyocha nyonyonyo kakati bwetyo ila anga inakuzo mwezi 15 mwezi gunogwe nyini ugwaka sambula 12 mukaga mchivuga tocho chile mugwanga elia Japan abantu ebugumu diaba itirirako nilisa nyalaza emisuwa nivale mua okutambula bali abantu wana munana lebatu wala mudua lilo baba yola buyozi ngabu vera nivaba tuwala ngechiri wali era egwanga lia Japan na da government yakiriza basajja bambalevi nu ebiliko nensawo mpaku chiwogo zempale nyimpi bagende bakole kubanga basajja baagambi mbubamba late mpale mpavu kisuka batu yana kakati baba kiriza yambale chunu oyingire office wabula bakazi bone bakazi baba gani nedda mu musigali abakazi bade bagamba nabo babakirize nga tebambala blouse yambala sikati ateeka ko kalega agende ne babagamba hata basajja bayinzo okuba muinzo baletero omutengetero ogwamanyi kakati baba kazi abayina abasajja tebage government yakoze chibi okukiriza basajja babwe bakolere mu bintu kubanga abasajja abamu mbute bayina maguru malungi galinga enkonyogo ezikuba empafu agamu galinga eminyolo ejikuba engoma abamu amaguru galinga mirawo kakati bandi bakiriza tebabakiriza kwambala bintu babere mu mpale empavu nga mutesa oyadda mu abo buguru obutono ayo buguru bamwe buswala nnyo buswaza bulinganga butibu achibiriti mwambale mpale mpavu kakati baba kazi bako mpulenga na inga chechiri mugwanga elia Japan ebugu mpiti livunyo kakati eno company SDRS wetu ya vudeyo yo nekola efiriji nga firiji eno yitibwa Du Heimon ilanga ya ndabiru wamu yona omuntu ajiingiramu na atulamu kumala edachika 10 aba awewede ebitundu byomu bili ebisingo kuvamu ebugu nawe bimanyire wano kakati firiji ene muwewezo omutwe ensingo ebyebegabega no mugongo autadda mukulira bugumu avamu nga awewedde erange bugumu telichalirinji Firiji eno sieno jibateka mwe mirambo nijikuata balafu ube ebye nyanji ube nyama. Aa, firiji eno elimwe bugumu elisani di kumubili guomu ntu digirizi ziri tano bugumu samu samu kakati guwe galiramu mulimu na akatebe kuotu ula nga guwe unyiga walika switch ngetani kakusindika bunyo govu uvamu owewede. Firiji eno no omwavu na delango iti walu choro obanga toina na nkoke itakula muruja obagu baita mponga byoya obanko mba jovu toinza jisobola egula mudu na mwana. Firiji ya beyeno esiwe bunobwe muteka mwawe tulabichi bilinganya nebibala egula mudu na mwana awone baya bey kakati musimbi eze Japan yen eba egula akakadde kamu n'ekitundu kati wozichusa noziza muza Uganda takadamba wano mu Uganda bwebukadde asatu mubuna mwe mitwala 5 mwe 2 mwe 13 mulwenda mu 10 na musanvu kakati okusinzira ku maule wano genfuna wano ku mutimbagano wano kuva ku mukutugwa Solar News 24 guliye mu gwanga eliya Japan kakati ntifirijezo do Heimon zinazi sedda kaweweza bantu batani so ziteka mu bitundu ebyenja ulo omuntu olabe bugu muri kusukiride oyingira mu buyingizi notula ne kuweweza ako nobiranga tuchaulira bugum kakati omunyankole wange Benoni baino mugisha muzira joli oli tocho nchimanyi simanyo bagwe kafiriji wakayingide mukao oba olibo je Uganda nakatuletera ino tufetuina ziweweza bintu bilala kakati byebyo ebiri mu gwanga eriya Japan ebugumu lisukiride abantu basula bugulebe kwe kusula nga tewebise kakati wechitu kano mu Uganda simani nenga pitilivu ayagala okumanya ebisinga ogenda ku mukutu gwaffe ogwa Radio Simba FM mwefe olabe firije nga bwefana kwanji kutereddeyo oba okugenda ku mukutu gwennyini ogwa ba Japan Solar News 24 ojja kuba nawo ojiraba ukakasenti ate sikutemie butemi magembe byebyo mini mu gwanga lya Japan bugumu bugumu bugumu ababulangiti manya duvebyo nasuka byagude dakatali mu gwanga lya Japan abantu tebebika pitirivu kati beno ni oba yasula muguba afu simanyi beno ni ogamba abachala bo bachalemeddeko bagamba babakirize nabo bambale obufukunde bwebuwala obwomunda n'obulega blouse ne sikati bazijeko batambule bwe batyo gwa basajja tenge tutejiba itire batuke okubabukiranga amayanzi kale byebyo biri mu gwanga eliya Japan genda ku mukutu gwa Solar News 24 okakase sigenda kubanga nsuka okubanga nakadde kakano keyeze nenga omuganda bwagamba nti obulamu toke bugenda nakulabirira abasajja kenta gwa wekali jangoke kimire naddalango lyako katono n'ogweri ng'enkwale muno naabi n'ebisige n'akutunuye kizimu zimu empologoma kyetunuulira amenvu era yenna n'akwata ku mutwe ne yeesooza n'agamba labanno no luseddoolo olutamuka lutyetye lukiyendero lumwasi gumusinga namanya ne sirufumbiro naye akenta gwa wekali era muno nga buli womukyalira n'ebijjujulu n'abakyala bonna n'obo bakyalidde basigala bakutenda butenzi nga namuŋŋoona bw'akutenda nti olimuka era bonna nga bakusiima nga lubende egudde mu kigembo bannandegejja nti oli waddala naggwa n'onkulubago mpala ddali olw'okubatirimya obukwale ne batuuka n'okuyoya ensuliko y'amalombe kale weefu ni akenta agwa obeere musajja wa nnamaddala ate baleme kusekerera nga ekikulekule nti laba ekyo kiri yoyongo naye kakati keefunire omukyala buli womutuukako asigala akutenda nti kyekyo oyo waddala era ne woobanga ovudde mu bulamu bw'ensi eno basigala bakusaaliddwa nga bagamba ensi efiiriddwa omusajja oyo naggwano abadde nga mu butuufu nga embogo ensajja kuba bajjajjaffe yalyanga wakayuuya mbogo n'akalijjankwale ebintu ne bitambula nga buli gy'agenda yonna basigala bamuwanikira mikono nga bagamba ssebo kyekyo oli waddala 0782 958 0782 958 958 958 abachala akechitembe wekali ofuke na malombe era na luyanja namu abatamanyi abagala okwoga emikolo gy'okwanjwa n'okufuna abogeza abalungi n'okubatendeka mu igengeri bajjajja feje bakasukangamu ebigambo by'obuvunaanyizibwa nga tebiwemula atera nga binyuma nawe ojja kwangu oyita kweyo 0782 95 6 0782 95 6 ojja kubanga okuba kweyo ensonga ziggwe bulungi musajja wefu niyakentaago mukazi akekitembe nawe ayagala okutendeka ku byokwanjula obiyige n'okufuna abogeza abalungi 0782 95 6 0782 95 6 awo sigenda kubanga nsukawo kubanga bino mbituusizza ku kkomekkome nga erigenda emugga kubanga omuyizzi olumaliriza okulya eyebbaaga yennyama eyokebwa ku ttale nga omulumu gwe muggo n'olutuula ng'abikuba ku bbega ng'ekizigo wabinoga ng'akikuba enkoona kubanga obwami olina okukimanya nti kyambalo kyazike nannyini kyo bw'akikuggyako togaana kimuweerewo naye abamu bakigaanira n'okulwa mu kiyungu ate kyandikuleetera okutindira balugu ate nga tebamutindira kanve nno wano mu kutuula obukonge ndawula bwe yatuula ekyebando era bwe mutyo munninde dimanse ejja mu katundu nno kano akookunigga enkwanzi embira entono kanzite nkwate eryato n'enkasi nze ndyoke njolekere enkaka alukanyi
3: alaje kuchirunja atimala bwomero omuzinya mese tusula kutibanyi nga nyenje kati omunizi mwesunge kusande ja nga miguwa mubunde bwebumu ya kutulidao
4: chandarao chandarao
5: Chadala KCB Bank ekomi yawo mumanyi gwekula akaunti yo obateka yo sente okusobola kugizobujja ofuna omukisa okwewangulira bira

0: obw'obwereere. Era nga tulina ebikozesebwa eby'omutindo naddala ensigo, eddagala ly'ebirime, ebijimusa n'ebirala. Ku S&A Kisoga Farmers Center okufunaku gwe mulamwa gwaffe. Kasi twofunamu gwe mulamwa gwabwe. Tufune nno kwene simu giwandiika ennamba y'essimu 0700 71 722 0700 71 722, oba tusange Ekisoga Kampala Jinja Express, oba S&A Kisoga Farmers Center ku lw'amakungula amalungi bakwagaliza. Kale bekwata abo ennamba ogifunye. Tweyongeddeyo ku nsobi z'olimi Oluganda, naddala ku bwogezi ku mikolo, naddala na bano omuwala mu buwangwa toyina kwerondera muko agenda kugabayo ew'omusajja wo. Taata wo yavunaanyizibwa okulonda. Kakati ate ne bataata bagenda ne bakola ensobi. Bw'oba ng'olondera omuwala wo omuko agenda omugabayo ewa musajja we, tolonda mwana gwe yazaalibwa naye. Londa omwana wa taata we omulala. Ekyo kye kikulu bajjajjaffe baakirabirawo. Lwaki? So togamba nalujja kamulondere mwannyina yennyini gwe bazaalibwa naye wano. Lujja yagenda omuga. Genda mu baganda bo gwe taata, londayo mwannyina. Kino kiwa omuko oba omusajja agenda omutwala nti omuwala ono gyava mu maka siba balina abantu bangi, siba kopi, balina abantu ki, ekika kye kinene. Ate era naawe taata, naawe omuwala wala mugenda nemukola olugezigezi n'olonda omubeerewo mbwakugabe, ekyo kikyamu. Omubeere muba mugatta maama wammwe naye nga temweddira gumu. Bwe muba nga temweddira gumu, omulenzi oyo talina kugabayo. Era obufumbo obwo bufa. Bufa butya? Era kijja kitya? Sijja kibabuulira. Ne bw'olabanga bufudde, weetunulemu. Omuwala waleeta olugezigezi n'ogamba anze omubeere y'alina okungaba, ekyo kikyamu. Omuwala nawe tolina kwerondera ssenga, taatawo y'alina omukulondera kuba bigenda mu nnono. Taatawo we yali ng'agenda okukima maama wo, mwannyine yamuwerekerako era y'aba omutuufu gw'alina okulondera afuuke ssenga. Bwe bijjaawo omukisa gye gutambulira bwe gutyo. Negwe omuwala olw'okuba ssenga wo akaddiye nkuba za ku magi tasobola kutambula, n'ogaanze ngenda kwerondera, n'oleeta ssenga temweddira gumu. Ssenga alina ebisente n'ekigere tewakitunuulidde, obufumbo ne bufa, n'ogamba baakuloze. Bataata mubalekere obuvunaanyizibwa, balonde bassenga, balonde abako. Mbabuulidde. Programu kyewuunyisa, Nantaggwa Buwomi, ensulo y'okumanya. Kaakati obutemerero mbututte, tugende wano ate musobole okuba nga muwulira nga muwulira wano ku kubuuka abafere. Abafere bamaamidde eggwanga lyattu Uganda, musobole okuba nga mumanya mubabuuke.
1: Owange baali bakufezeeko oba tebannaba, kati weesuneko era buukira ddala abafere. Wulira ono bambi eyagwa mu mikono gy'abafere.
2: Amannya gange yenze Mutima Adamu Sawulaani okuva Eruweero. Bannaye nafuna obuzibu mwezi gw'ekkumi n'ogumu. Nali mu nseenene nga ndi kukuuma ekibanda kya Mukama wange, abayaayi ne bannumba, ne bankolako obulumbaganyi, ne bampisa bubi nnyo. Essimu yange ne bakitwala, ne batwala n'essente zange zitali wansi wa 240. Kati nefuna obwongo nenga kangende ku poliisi banyambe. Bwe ntuuka ku poliisi, poliisi yasooka kungamba kigambo kimu nti agenda, ne bandaga eddwaliro lyabwe. Ne bangamba nayisasula 200, ogende bakuwe ki? Bakuwe baluwa. Kati bwe ntuuka ne bampa ebbaluwa zaali 2, nendowooza nti bagenda kumpa ebbaluwa 2 eyange n'eya poliisi. Kyenva mbuuza ate endala nga mugisigaza, kuba endala baagisigaza. Ne banga nti yaffe tulina sigazaako emu, ne poliisi esigaze yaayemu. Ne nzira ku poliisi ne mbawa ebbaluwa eyo. Ebbaluwa bwe nagibawa ne bampa kalifurensi, ne bangamba nti kati omusajja gundi agenda bakukwatira, naye muwe ssente. Ne bambula ne ssente zitali wansi wa 10,000, naye olina mwegayirira, naye mwegayirira, naye mwegayirira, n'ansaba 5,500. Gwe musaba 5,500, gwe mwe 5,500, naagamba nti kale genda bakukwata. Ntuuka ekise

0: era nga mutufu omusajja nesimu azijjako nemurumbi eguwe natandika okubeera nga nekweka bwe nadda ku poliisi poliisi neŋŋenda eringa mukasenga omukazi natera nga kiki konzi nemuga nti ŋŋenda eri mukasenga lw'ensonga zange zirina gati ate ensonga zo mukasenga eri gyogenda bakulu be bakukolera ku nsonga zo jangu waneeno nanga bagenda ogule airtime wa nusu lukumi tumukubireko ajje mugende mukwatayo bati abakutusako obulabi bwange bamanyi nengula airtime nemuteeka ku namba gye yali ampadde bwe mamuteeka ku namba gye yali ampadde namukubira bwe yakubira omusajja agamba nti oyo omusajja nga musiru nnyo nanga ayagala kumpaabira nsobola omuddiza obutwalo bwe butaano yabuyita butwalo butaano naye nga gyali emitwalo etaano n'ekitundu kyavanga nsobola kumuddiza sente ate azinonina okuzinona bwe nagendayo okuzinona okuba ono owa polisi omukyala yanga nti genda akuwe sente zo bwe nagendayo okuzinona sente teyakola kiti yazimpaliza saamulabako yaneekweka bwe naga ku poliisi omukazi n'addamu n'akuba essimu n'amugamba nti ajanone sente ze nga bwe namugamba nemugamba nange nekangula ku ddoboozi nemugamba nti najja kuzinona neekweka saakulaba omukazi namuga ningenda kuma osi yabamaliriza ensonga zammwe nagwa mumuwe gwe nagamba osi yangamba naye yambogolanga nti mwe mukyagwaganye ne polisi kati oba obusente obutinyonyi bwe butyo omusajja ayinza okubulya mujja kuteesa naye oba tolina bugumikiza gendi eri nandagirira wali akasenga kala kalimu abanene gwe natuuka mu kasenge kali omusajja omu gwe bampa walimu abe omusajja abaye mukasonda oba yakolanga ki kuba bonna babeera muleeya kyava agamba omuno yagenda kwasaganya ensonga zo omusajja naye nanetolooza natuuka ekiseera nangamba gwonooba nga oyagala kuddiza sente zo tetugenda zikuddiza twaba polisi tetukola ki tetuddiza sente muntu zatuwadde bwe nali mu muzikiti nga nvudde nenyonyola abasiraamu kubanga busente n'obusente bwe baali babumpadde nga banyambyeko nkole ki mutwali ku poliisi omu ku basirikale wa barakisi ye yangamba kuba nabatera kumukwasa emirimu egyo ngaabayambeko balina amateeka ge basoma awo mbu bakkirizibwa okweyambisaako munamagye yangamba nti bwonao balemerako ennyo bagenda kuteeka mu kaduukulu naawe kyenakola nega nti owaayi ewanyu weewaawo atava ku mulungi afe awoza kankite mungu kasa yandekera emikono sente kanzi balekere bazirye n'abaana baabwe bageje embuto abange babonebone atadyanguzi allah subhanahu wataala ali baanamulira ku lunaku lw'enkomerero kubaita dyanguzi yagenda bankwatako naye nkivaako mukama wange bwetyo bwe byali gye nali nsuubira obwenkanya banfeerayo buferezi naye nkivaako mukama wange yemboozi yange mukama wange ekitiibwa
1: byonna obisanga mu uganda musajja batu yagenda ofuna obuyambi ku poliisi ate yabufuna bazitwalirayo byebyo byonna biri mu uganda sajja yangambi obakanka ku namba yoyo yenyini namuga envaako ndeka munnange sajja abo nkwata mundu nvaako kale byebyo ne sibonna sibonna mbuba naye bambi yagwa mu mikono mikyamu musajja wattu nga walaba nga walaba yaddanga namba yino fiisa namugendeka kale eyo 9 7 3 FMMFA Radio Simba empologoma eyeddembe byonna obiwulya mu puroguraamu kyewuunyisa buuka abafere naawe baakufeerako wali ofezeeko n'olokoka jangu wano ku Radio Simba emboozi eyo tujja kuba tugigabanako n'abawuliriza oba otukubira ku 0752 95167 okuba bukubi tobiipinga nga baakufeerako aye saagala waliwo abagamba kakati nze banfeera sente zinadda nedda ssebo twagala mboozi eyo gigabanako n'abawuliriza obataasa okugwa mu mikono gy'abafere teutogamba nange kyantuukako nange kambalinde kibagweko bawabule ate mukama ajja kubakolera ekirungi naye woono oga naye kaalugwemu naye abamu babakwata naye saagala okube kakati nze banfeera waliwo eyangambaawo munnange waliwo abasawo banzi bakaawo obukadde 10 kati nsobola wenaabiyisaawo banaabunziriza namugamba nedda kati nosooka ompe sente emboozi njikuwe namugamba bireke kale nawe weba bakufeerako wagwako mu mikono gy'abafere ojja kuyitako eyo enamba yaffe 0752 95167 0752 95167 ojja kubako bukubi tobiipinga tujja kuba tukwatagana nga wagwako mikono jaba fere nga musajja watu bambi omusenene obo yali akwate ensenene ya habebi okweli nda beba mufeda kale byebyo byonna bisanga mu Uganda ewe singa mugubyagwa mugwanga dalabu singa shu baba yoladda naye kale yeye nsi tukomawo neche unyisa wabasomesa
2: Chadala ne KCB Bank. Ekomi yawo mumanyi. Gwekula account yo. Obateka yo sente okusobola kugizo obujja. Ofuna omukisa okwewangulira bira

0: amateka n'ibiragiro bigobererwa KCB Bank irungamizwa Bank of Uganda sente za customer zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda tuwa ku kade 10
1: katubanjulire ngano ya Supreme nungi atenge kole byokulya ebirunji okukira ebirala enanu kabulunji yetaga buto mutono atenge kusobaza sokole ebintu ebiwerako mu buddo obutono engano ya Supreme ekole baba Mandela Mirrors abasangibwa ku round about yebusega ku lugudo lwe Masaka Supreme Flour a product of Mandela Group
2: Omulimi, East African Seeds Uganda Limited, kati ya itibwa Silver Seeds Uganda Limited, ekulete de kasolio kuve Kenya, hodari, neka H500-43A, unonga omerera nyo, azitoa, avamu akaunga kaoma, ngakuli ya mieze satu, atenga gumino musana, gabuli eka, evamu akati wensawa satu, na makumi ya satu mwetano, nisigo ya kasoli ke H500, ne hodari, jisanga walisho praite Kampala, ne kuofisi za fe kawempe, kunya kuchambuka kawempe Muslim, ne maduka gatune nisigo nedagala, okueto olola Uganda yona wakuwa kunoti msambu noti tano atano musatu asatu mbili chenda mukaga owe noti msambu noti nya habili mbili asatu musatu noti satu
3: chali kuchenda mumusambu akasirisa satu feme mwefe Radio Simba Empologoma Enonji eye dembe wale wano mkonta nyali mungule kagumba kanke jeru komera luweru yanga yesimbe oku wa sentebe weba lukuliriza noza abantu bakula vile dala ye yanga ambye ndiye no nonya kalulukari webali nyo nabe ngule mutandike okwete kateka esayo na mujokwa muulira ebirango nenga kino kirango kikulu nyo gwe na omulimi anonya okwongeza kumagoba munyanya kasolyo muchere emwanyi nebirale bigwa mukowe eryo eranga okoyo okugezesa nge bizibu kufukide bizibu munnimiro kakati jangu ku S&H Soga Farmers Center ofune obuwabuzi nga bwabwerere tulina no ebikozesebwa ebyomutindo ddala nga ensigo eddagala lyebirime ebijimusa nebirala ku S&H Soga Farmers Center okufuna akwo gwe mulamwa gwa fe tufune no ku 0700 7220 7220 7220 oba tusange ekisoga ku Kampala Ginger Express S&H Soga Farmers Center ku lwama kungula amalunji tukwagaliza program cheunyisa Alex Chitonsa webalu kubanga ouliriza songa ate omunyankole wangi beno ni ba ino mugisha muzira ogambye omuyembe muguita omuyembe mulunyankole mulaika mwako pafika kati beno ni mbagudde mwako pafi omuyembe kale webalu okuliriza apo dungo weleza wano bubaka na ye ha uina bubaka buwo weleza na ya kadde ndaba kanga Kampu bila. Kali, webalu kubanga ouliriza podungu UK. No mwana mali ya Edinburgh, Scotland. Waluo nono sesange Stratford UK webalu kuliza. Waluo ne munywanyi. Yali yabambia jeyo na ande etera. Ande etera sewe ninya. Yali yakabi. Ali Oxford. Ye itamuna chalo. Ali Oxford. Webali. Buli wenji teka mga. Ninya yu wajijawa. Niya nga na jigureno Oxford. Ila jari. Webali okundo wozako. Tojango uko. Kali. Akade note kagenzi. Ndinanti ndimukogera kuno nakuli ngomu kono ngomu sasi. Kakati. Nabade. Aha. Eno naku yaba somesa. Neka njise mubwangu. Ngori musomesa. Mwana musomesa. Balo musomesa. Mchalo musomesa. Soko umuze chokola. Bobo kuto mwogo gumuze wansine gama ya chaye liko mujaja biteke kutaka. Kubanga bino byo ate biletera nembwa okunyenya kulunye. Kekagera akata tuka kutaka netandika okubo mchila nga yewunya enaku egude mbasomesa. Dimasa ya joza basomesa na kuna kuna. Msomesa seja mwogila linya ya ngambi. Munangi dimasa okulia kusumeru ya kujau. Uloku wa kusumeriri mchalo kulike mitija fene minji. Abasomesa bafi... ekyemisana we kituuka bas baba waluwayirwa fene lwe balya ne bayingira mu kibiina emmere yajijjawo mbu enkuzi enko kuzigula kugula omufumbi bikibiki ne wano musomesa omu yali nnyo omuti ebifene mu byengera biyitirivu wabata ina agenda kawona afuna kubanne abasomesa balya bifene luwayirumulumu ng'oyingira kibiina ne nangamba kati kojja tukoze tutya ne ngamba abawuliza kusima na daba kyewunyisa bajja okubawa ku magezi the master okuwaba somesa oluwayirwa fene ekyemisana yakijja wo kulyo obo kulya emmere yakijja wabawaluwayirwa fene ngaba ingira chibina bavayo kuminemu kakati banga ikuja tukoze tutia tulekulire nengamba bawuliza bebajjo kubawa ku magezi kakati nenza usibira wanigo wa fene mburugi atenso mese uleguru zemba napo yedda fene takusa kale kakati gwoteso otya 0 musambu 0 nya chenda musambu 0 nya chenda musambu 13 dimasa ya batela ofene ya gamba ya galo ukulie mele teri iwo ave musomero li basibili ya fene nebeso gechibina checho chibala simba
4: kutake
3: tesa tugende kubaka denda ba wano
4: wema li kuwele zono maya papita saro ngoma yanja
3: isibu
4: Inetu ya wanu natyoli nago.
3: Aha.
4: Mama pone wa mupe la kalu. Na ye. Echima la siti vi.
3: Luwai lwa fene.
4: La ulira koja. Ndeka taba ako musalo kumala. Nga kumala bulu unji.
3: Esibu.
4: Ndo sina uzu fene. Echima la kiyama kwa eludo umiri.
3: Kali. Na yengo osoro kusibiri la fene.
4: Mama pone enatyola hao. Pa mupe la kalu lu.
3: Kale. Kali, mkama msuboze saitemu, 0 musambu 0 nya chenda musambu 13 basume sabari ya fene, chemi sana ya chijau, ibana. Simba.
5: Halo baba.
3: Sebu.
5: Mbubu ya kuni mnulu isambi ye mjini.
3: Abasume sabakolechi.
5: Abasume sabanoni, mini mejindi, kuba, asura muda tu.
3: Hey.
5: Hey. Hey,
3: kati bale kulire bakoleki.
5: Abananya mirimbia, kati awanga ugambo bali kisungi.
3: Kale abasa dabanda bile.
5: Kale baba mwe bali baba.
3: Kale bana.
5: Si bakuloni.
3: Kale. baba bagambi banonye mirimu emirala. Wosibiriro otya fene ne weso gechi. Simba.
5: Sebu.
3: Ye umulamu wa guguli de
5: mama guguli de katuwa chava somosa tezedi manezo kubire nduru
3: uwa akusinga akukubia guolina guokute
5: kusumusa vedine vedine vunabu natuwa vio matawa ume
3: ba ye ye ya gamba mele ituwala sente nyingi funo mufumbi agendo goye gure nku indagala Kali. Ile. Hey baba. Abasumesa ndoza muuli de yampa domu la mwogo. Hey. Simba. Sebu.
6: Halo.
3: Hey, tesa tugende.
6: Ojawe bale kupeleza.
3: Kali bambi.
6: Ono blast yeneke.
3: Hey, sebu.
6: Bagume.
3: Kali.
6: Embera yatabu kwa bagume. Embera kwa mili mjapula bagume banange. Badie fene banyweleka amazi bakute. Embera yatabu kwa guwala katitutambula rifansi. Yevye mbaga la nyebo naba uliza wa simbo. Ono blast yechile kukanguru mira.
3: Kali. Bagume. Gwego. Programu cheo nisa usigenda kusuka. Nange muntu wali demu mutugume. Omwami nga tulia bulungi chachi. Ungule yako katono gweli nge kwa la kenta kwa wekali. Kachime. Majaji ya febali anga kayu ya mbogo na akali jankwa ali. Kali. Kefu ni ya kenta kwa 0 musambu 8 2 9 5 mwemu kaga musambu. 0 musambu 8 2 9 5 mwemu kaga musambu. Dimanse jia.
7: Program che unisa. Evia yote vigwa yo. Nekusande jia. Mugude webumu. Lindi lilo kunyumirwa no kwe unya abange hey ebina dako bina leti ya no muwele okubuka kupubo

0: Sibu tenevu nyo kuchenda musamvu akasirisa kali musatu femwe mwefewe liyo sime mploko menunye dembe pamba na nyo Inspector Blue mwato masipoto kulabika nga akua akaimba kwa wakate kukua nkamazo kubwa kala uvulonji nenga nasusene kuwa akaimba akumana ulenzi gubaisi walusi mbi mzibe uliuti akaimba kunekaweliza akabe matuga nekaweliza akabe nyele mwena mwena mwena mwena okay. Mkulu chiamani wa Simba Fans Club okuvawali mnanga sebu nsanyuse ukula bako
1: nangu kusanga salongo se wachirianga
0: uyutia
1: ndivulunji
0: ngonyi lidabilu nungu kamiru wabina chichi
1: embela alhamdulillah kama ajitade onge sobosa
0: sobosa Ela siri alaga mubiri abantu uliriza saidi yo najyo sinzo kupanga uzalvu kwa simba bwe nkwe chifanya cho mkuru nawo kitegerera we nkite magano inzo gandi chichi chino wishiga kazi gwe ogena kubanga bitubulira omukuru chambade munanga ugamba utyanku buza ko nyo subulu kumbulira bugamba t-shirt ya simba ojikumye yo ojikumye ngabo ochiulira uli utya
2: yendi salongo
0: bula mbugamba ki
2: obula musibu byo
0: abamunanga
2: abamunanga siba bitu bade tulube bauli obbalaba no bauli za koferero katu situke ne chiamani wange wa Simba Fans Club tujje ko atenga chiamani we cha ronanga tujje wano
0: tubalaba ejo ngabuli jo mulaba ne manya mumanyi ku bwa Simba Fans Club ngato chingabanga era chiamani
2: era ne ruli yabaniriza sebo nga tuli mwana
0: hiyo nshimanyi niti sijukira kwa katundu sikajukira nga bamtu wangu yanga chiamani
2: yoyo chisebo sentebe uwechalo cha fe chiri mo Simba Fans Club wali
0: mwana mvubu kamu towe toto lombula kalevu
2: toto ati agendo okuja nga mwana mto wa miaka anga avili mo esa wazino akuze
0: era akuze yaliko. Era yaliko
2: nebisa ziba denu njo kutualiza wamo tatututebu vi
0: abantu tubamu mulise muto chimanda kumina avili
2: bata ndiso mumulisa mwa abao na yengeni fe, fe ya soka na watu kusafi haba Simba Fans Club na chifuma branch na agule sepichi masowani bichi yon natu vili nasi
0: na kuzina abana baga mato yuko tutava
2: yoyo kubanga tubambi takoto gede bantu tenti aziguze fe tuli bulungi tetutasagasagana okutwaliza
0: kana bachuba bwe kitu nabala mu bazigire omutimo omumbi manyisi mulungi timukola fitina nabantu bagenti abaye jimutagalira kwa babe simbye
2: werere
0: naye omukuru
2: omukuru oyo akoze omulimu era munanga
0: ali abamunanga babuza jo omukuru oyo yani
2: oyo omwami ye Bisaso Faruku
0: ha nze ndi manyi nika tilibulira ntino mukuru Bisaso Faruku chairman aliko eranga ya ja era yaddako ndina yewano
2: Bisaso Faruku chairman wa Simba Fans Club atenga chairman wa nanga
0: vere nobe chairman bujja kumenya ibega bega bungi
2: era omuntu gwatayambiye ko mu Simba Fans Club
0: oyo ngatajirimu
2: oyo tajirimu ese pichi weziri fwe tuba no mukoro gwa fogwa Simba Fans Club tufiridwa yatuwabuwi tent yatuwabuwi taliko kweganya wa muno luchiko
0: kubanga ati naye kwali eranga naye ya yagalira dalala
2: sebo nyange group entumye okula bako
0: nange nesimira
2: erane Simba Fans Club entumye okula bako nti we bale byowereza era mwe bale kujagala
0: amina nyo
2: yes
0: mkuru ababuzeza kwenye mkuru bisa sobe nabambuza kwenye chairman nenga akubuza kwenye manjabira ali nabukuku mkulu Dani Senkungu bwatu wakwebazize emirimu ikitegeeza emirimu ogikolera ddala bulungi
1: salonga emirimu ngikwasaganyiza ddala bulungi wamunga tuli ne banange benkulembera nabo oli chambade nanga na chifuma feriri kwa mukazako
0: eriye tufu lyetumanyi
1: lyakwata
0: lyedyo
1: era wawulira chambade nanga na chifuma ndalyo lyafuuka kitundu kulinnya lye
0: ate waliwe eddala erijja chambade munanga na nyini garden agenda kula garden yonu
1: wiwa kubanga tugase wa mwemi kono jafene tugamba katuzimbe kitundu cha fecha nanga
0: isima aliatia isima ono ya mumanyi isima isima aliatia banangi
2: sebo jali murungira alimu kuzimba sebo chiamani yono chiamani we alimu kuzimba nanga era kwagalanya tumyo kula basebo
0: isimo uyo mwagalanyu
2: wali ao kuchibanja cha mzee kamu wali manga
0: sokoleke
2: esebo
0: isima yasenga wa kuchibanja cha mzee kamu
2: yagula era yagula takali edene bulungi nyo
0: akati yo isima mumanyi nyo uyu munachivuga wawa no
2: esebo
3: isima
0: driver wawa
2: yedirinya lyesebo
0: yoyo kakati oyo isima nabe ya makanda yakashimba ngo waliye kasubi
4: ne kiria makisi
2: amina
4: enewa agira na uva kwa ulubige yu na agama umwani na mwe unyo kolo vutuze yu
2: gatu wafu na umisaji wa amani
4: hey kula nga ne kiria makisi isima tumwe teka kuhu hatenga kula bubaba nga tibaliku hao nga abeda kushoprite edana ya cha ina yu ofisi ya cha kuli layo
2: mwe vale kusimu
4: edabu wa tatawana kubali imbanga ibibi yebo ndiki
2: yesebo
4: kushoprite yao manyiwo eda singa sikade kundu wala nari kula ze utiwe uyamanyi
2: tuji ya kumanya hao edatu webaza mzei kamu webaita chiza katosi ye ya musenza kutakalie ere takali na dene nyo omwana atukozemo omulimu
4: omwana atukozemo omulimu
2: era badajja kwesimba ku chairman wafe tumugane tumugawe ye chairman
4: chairman wansonga
2: mzee Faruku atute bulungi ate buli kamuke
4: tweta goswalire bwerere
2: banji abamwesimbye ko na ye ono atukute bulungi ate we wetabili yafe omanyi wano simba simba bwe kuteka ko mukono manya ati akaluo kalide buli ava wano akaguru aba kalido kuba mu Simba Fans Club chova tuliyetanire nyo
4: era tuji kwe mutava ku Simba
2: mukuru Colin Mandeve Colin Mutanga
4: eyo tyo
2: ne tuwebaza PD Mandeve atutadde ko mukono ogwa manye nyo fe nga ba Simba Fans Club era twagala ayongere ebibala tubifune
4: okoze bulunyo walwo na ngamye nti abakuru abombanda bide konyo nyo ndabide konyo omukuru okay mulushidi nkonwa wali nti mwagala nyo mukuru mulushidi nkonwa nti mutumi de bitagambi kachamba de munanga munda bide konyo mpaya kayimba aka muyigo gaba dagala achogedde bino omuntu mutegedde kamulangira bitano 10 lwaki tukamwe katukamwe tukomewo tukamwe ninga fo tukugama tokayana
5: kauli de Kanoka pia, ntaka sato inawe wa

0: bikoola okukola emmere y'ekirime ekitegeeza nti ekikoola bwe kiba tekikola mmere n'amakungula go gakosebwa.
1: Kyogamba ebikoola bikola nga ffumbiro.
2: Kituufu, ebikoola bikola emmere y'ekirime nga byeyambisa omusana. Kati endwadde bwe zoonoona ebikoola, kikendeeza ku mmere gye bikolera ekirime, olwo emisooli egyandibaze ne giggwaamu amaanyi. Kwe kusanga ebikongolira ebimu nga biriko amalibu. Kati awona amakungula oba tolina.
1: Wamme, ekyo kye kinnyonnyola lwaki emisooli gyange gimu mitono.
2: Kyekyo kyennyini, okufiirwa mu makungula kutandikira ddala nga tonnaba na kukungula. Naye abalimi abamu kino bakiraba bamaze na kungula.
1: Nali ndowooza obulwadde bwonoona nfaanana ya kasooli kyokka. Saamanya nti n'amakungula gange gagenda lugenderamu.
2: Abalimi mbalamusizza mwenna. Mbawulidde awo nga mwogera ku ndwadde z'ebikoola bya kasooli. Mbeeyungeko.
3: Tewali muzibu, tweyungeko. Ono Peter gwe mulaba alimye kasooli wa dikka ebika eby'enjawulo sizoni ku sizoni, era obumanyirivu bw'alina bugenda kutuyamba nnyo.
2: Balimi bannange mbalamusizzaako. Ne muliraanwa wange Katooli wano, nga nsanyusa okulaba.
4: Peter oli muzibu, nkulaba ng'okungula kasooli omuyitirivu.
1: Naye ekyama kyo kiri ki?
2: Kato, siina kyama. Ngoberera ebyo ebyansomesebwa omulimisa okusalawo okusooka, kuba kulonda nsigo ntuufu. Eyo ensigo ya dikke ennongooseemu ate eri ku mutindo. Ensonga ey'okubiri, kulabirira musiri gwo bulungi. Ensonga ey'okusatu, kulondoola birime ebyo buli wiiki. Ennimiro gitwale ng'omuntu gw'oyagala ennyo, nga buli kaseera obeera oyagala kumulabako.
1: Nekakyera Peter otandisa agaboozi gammwe
4: buli wiiki, kati nga nsobodde mumalira mu nnimiro.
2: Buli wiiki. Endwadde tezitera tuweereza kaadi nga zijja mu nnimiro zaffe. Oyina kulambula nnimiro yo buli lunaku. Bw'olaba ekizibu nga bukyali, ng'okinogera eddagala, otaasa amakungula go buli lw'olwawo okukinogera eddagala, oba ojja kwejjusa.
5: Abalimi ku kyalo Kiwanga bageraageranya ensigo za kasooli eza dikke ennongoseemu ez'enjawulo.
6: Kasooli wange owa dikke C833 mugimwera alabika bulungi.
7: Naye buli muntu gwe mpulira ayogera ku nsigo za dikke.
6: Ekituufu kiri ki?
2: Kasooli wa dikke alimu ebika eby'enjawulo. Bino nga bikoleddwa okutuukana n'ebitundu ebifuna enkuba ey'enjawulo. Era buli kika kya dikke kirina obusobozi obw'enjawulo. Ezimu zikula mangu, ezimu zikula bulungi mu bifo ebifuna enkuba entono, ate endala zirongoseddwamu okugumira endwadde z'ebikoola. Kati gwe ng'omulimi olina kwebuuza ku mulimisaawo nsigo kyetuukira ku kitundu kyo.
1: Kati buli kika kya dikke kyanjawulo.
2: Ekyo kyennyini.
0: Ensigo ya dikke C833 ennongooseemu yakolebwa okugumira endwadde. Kino kika ekirongooseemu ekya dikke 831 nga baakikolera bitundu ebyo ebirimu endwadde za kasooli ez'ebikoola.
5: Abalimi b'oku kyalo Kiwanga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga za katale.
8: Emirundi mingi n'abo abakuba emmere y'enkoko baagala nnyo kasooli wa DKC 833 kuba empekeze za mutindo, ate era n'emmere evaamu ewera.
1: Ekitegeeza okugumira endwadde kitegeeza kufuna magoba.
0: Bwe kiri, ebirime ebigimu bikuwa amakungula amalungi.
5: Kaseera kano wakyaliwo okubuzaabuzibwa ku nsabika empya ey'ensigo za dikke, ng'ensabika emu ekyaliko ebigambo bya Monsanto ate ng'endala eriko ebigambo bya Bayer. Nze nno nagula ensigo ya dikke C833 ng'esabikiddwa mu kisabika ekya Bayer, ate muliraanwa wange n'agula eyiye ng'esabikiddwa mu kisabika kya Monsanto. Kati entuufu y'eruwa?
0: Ensigo zonna ntuufu. Bakyusa okuva mu nsabika eya Monsanto okudda mu ya Bayer eyagula Monsanto. Wabula kino mukijjukire, ensigo muzigule mu maduuka agakakasiddwa era ageesigika.
5: Akaseera kano ku kyalo Kiwanga kamakungula.
8: Mu musiri gwange ogwalwala kaabula katambule kyenkungulayo.
6: Nze dikke C833 wange yakola bya magere wange, si kyabanja.
0: Ekyo nno kyakuyiga. Londa ensigo ennongooseemu entuufu, lwanyisa endwadde n'obuwuka mu musiri gwo mangu nga bwe kisoboka.
9: Ebirime ebigimu ge makungula gennyini. Okulabirira ennimiro zaffe obulungi kituwa amakungula agasingayo. Londa ensigo ya dikke entuufu etuukira ku mbeera y'obudde mu kitundu gy'owangaalira.
5: Olugendo lw'okufuna ensimbi okuva mu makungula go aga kasooli lutandika.

0: KCB Bank amateka n'ibiragiro bigobererwa. KCB Bank irungamizwa Bank of Uganda. Sente za customer zikumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa ku kade 10.
1: Alo.
2: Yese bo mwami mukasa.
1: Mtianeyo.
2: Yono broka.
1: Yenze broka wa mayumba.
2: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
1: Chitufu. Oyakada abisenge bimeka.
2: Ngabi satu.
1: Bei wa ajigambye.
2: Bangambye sata ano.
1: Deda seveno zali nyamuko.
2: Hidwachi.
1: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
2: Musigisaji.
1: Global paints.
2: Mutia.
1: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate mundane tukosa global silk vina ilo.
2: Singa kweta kawabuye.
1: Wabuye tukosa global weather kote malzon.
2: Owe. Kusiga je musiga.
1: Ogo
2: mutindo kusashulile sende zona.
1: Guli umite.
3: Global paint. A reliable product.
4: Ganuki mutabala, mutabangufu, gumuti nyesa, mwandi kurukuti ya mwala.
5: Skebon,
6: Saba Saba Simba!
3: Simba.
5: Always!
6: Winner is Zibwa!
7: Kuchenda msamba, kasa satu feme mwefe, Radio Simba, mprogramme Nunji, Edembe. Mrunja uliza tulimprogramme ya biyabulimi. Omuza nyoguli de, chiwanga kwe kwafe. Ambrose.
8: Guli de dala?
7: Yes, sir.
8: Era, njagala kukatiza nti... Mubulimu, muguno omulimo. Wabula simanyi kato, kato ya bachi. ya alemerako, noola batuje chintunga chifu. Alemerako, nae, bambi tomunenya. Ye Uganda yafe, vabalimi bafe okusinga abategerira abanakyalo.
7: Yes, sir.
8: Nolwecho omulimi aliye ya mpuliriza, wetuba tukolera mu embeera y'enkyuka kyuka y'obudde. Waluwe ebintu bye tulina okwewala. Ekisookera ddala okuzaamu kasooli gwe tukungudde. Jukira kasooli ono kika kya DK aba hybrid.
7: Yes, sir.
8: Hybrid yenna jiva ne bukoma takirizibwa kuddibwamu. Kubanga bwe baba bamukola wabeerawo embeera ze beewala.
7: Yes, sir.
8: Naye ate tufuna ebika nga bigumirako. Ne tufuna ebika nga tebigumirako ddala. Osobola kufuna ekika nga kigumira omusana nate nga tekibala.
7: Yes, sir.
8: N'ofuna ekiranga tekigumira omusana naye nga kibala n'obigatta. N'ofuna a product ng'esobola
7: okugumira byombi.
8: Okugumira byombi.
7: Egumira omusana ateebala.
8: Ateebala. So ne twesanga eyo yetukoonamu ne tugambe netugenda atuyamba. Ate bw'oddamu n'omusimba asobola kukopola emize ku biri ebika ebibiri wabeerawo ogumu ogusingako gunaagwo. So product jofuna wesanga ki sinunji.
7: Yes, sir.
8: Ekyokulabeko DK 777 bamukola nga agumira ekigabi oba waliwo ekirwadde mu 2017-18 kasooli yavunda yakalanga yakaweeka kye twayitanga maize lethal necrosis disease.
7: Yes, sir.
8: Now bwe mba njogera ku lethal necrosis disease, litho kitegeza okufa. Necrosis kitegeza ebikoola okufuna kyenvu.
7: Yes, sir.
8: Ate jukira ekikoola kyonna ekifunye kyenvu ng'omusomesa gw'abadde ayogerako kasooli aba tasobola kukola mmeri. Kitegeza eminwe gijja kweveera, empeke zibeere nga tisobola kujuza bulungi, sinakindi zivunde. Naye engeri gye muyita litho necrosis kitegeza kasooli afa tatuuka mu ki mu kukungula. So n'olwekyo netubagamba twewale okuzaamu. Muno neighbor ayinza okulima kasooli n'abala bulungi. Ate tolemerako nga kato n'ogamba anze mbabaafu bbiri. Ate nga kasooli twetaaga kilo 6 okusimba yika.
7: Yes, sir.
8: Ate ekyennaku kiri nti DK 777 bw'oba omusimba ono akaweke kaba katono naye bw'okungula empeke eba nnene kiregeeza kilo 6 tisobola kukola ki? Okumala kyobola bakato agenda n'asuubulira ddala baafu bbiri. Now atuuka okutema emiranga nga teri kyazaako. So n'olwekyo abalimi baffe tubagamba, tubakubiriza, tubeere beegendereza, tutwale okulima nga bizinesi naddala kasooli. Ekirala kye njagala abasigira nti olwaleero bwe twogerera bannaffe bannakenya bafiiri sizoni yafudde.
7: Yes,
8: akasana kaali kangi kasooli n'afa. So kati ffe abalina omukisa ogw'okulima second season tulimire ddala, kubanga ojja kwesanga kasooli ajja kuba kubeeyi nungi. So olwaleero mbadde ndabawo ku mutimbagano waliwo ataddewo ka TikTok ng'agamba bwatuka okugula ensigo kilo y'ensigo ya gumu 2.5 bwatuka okutunda kasooli ya 8 koze n'emugambo bwoba ogoberedde emitenderwa DK 777 ojja kwetaaga kilo 6 kilo 6 gumu 2.5 gye mitwalo 7 kitundu bwofuna ensawo zo 30 nga buli nsawo ya kilo 10 mwana ne bwotunda siringi 8 stili okola senti sono lwekyo tuve mu bino ebyokuniguuka nga twogera ebigambo tubiteekamu olusaagirizi lwa TikTok naye ate nga mulimo ddala sono lwekyo tubakubiriza tulemu okubeera nga bakato abatawulira ekyokubiri bwe tuddayo ku kazanyo kaffe naddala ku nsonga y'ebikoola ekikoola kasita kifuna obukosefu nawe biki ebireetera ebikoola okufuna obukosefu ekisooka kasaanyi kafoola amiwaamu ekyokubiri kano akaleeta kyenvu ku bikoola oba ekigabi waliwo akasaanyi ke tuyita maize leaf hopper oba corn leaf hopper obwo obusaanyi bwombi obubiri tusobola obulwanyisa nga tukozesa eddagala lye bayita emaroni wewaawo waliwo emadagala bika bingi naye wano twogera ku kika kye eddagala lye tukozesezza ne lisobola otuyamba kuba nafa bwe tubadde tubasomesa mu jinja agriculture showground ndowooza mukirabye bw'otambula n'olambula omusiri gwaffe gwa kasooli nga gunyirira bitya n'ate bw'ogenda ku balala abakyalemedde ku birala byasuubira byayagala kutunda asigala nga kasooli waabonaabona emaroni atuyambako otya ali broad spectrum bwe mba njogera ku broad spectrum mulimu ali yampuliriza ata ebika by'ebiwuka bingi ebyandibadde bitataaganya oba bitawaanya omusiri gwo gwa kasooli ate ekirala tayo kya nnimi za kasooli ekyokubiri tutabula kadoozi katono miruzi 10 mu lita 2 ez'amazzi kitegeeza akacupa kana akatono kaba kasobola kutabula pipa y'ebidomola 10 n'obeera ng'osobola kufuuyira yiika emu n'ekitundu teweerabira kwongeramu kabimo bimono tumuteekako lwa nsonga twagala atuyambeko ebijjusa bye tutadde mutaka birimu okutagala bisigale nga biriikiriza kasooli waffe ekyo kimu ekyokubiri asobole okukumaakuma kasooli ekirime kyaffe kya kasooli naddala mu biseera by'akazigizigi nga bino bye tulimu nkulayira waliwo abaasiga oredi naye akasana bwe kaaka bwetu emitima gibeeyanika naye oli yateekako bimu asigala ng'ateredi akasana kaaka naye bw'oyita mu nnimiro yo ng'enyirira bulungi so n'olwekyo ekyo kikulu nnyo naw ono bimo tumutabulamu emaroni miru za 5 eza bimo ne miru za 10 eza emaroni ne tufuira kasooli waffe bwe tuba tufuira omunwe gwa bomba tuguteeka mu lulimi lwa kasooli tofuira nga afuira omuddo kwata bomba tunuza mu lulimi mwoba ofuira kikolo ku kikolo kikolo ku kikolo ojja kuba ojimusiza kasooli wo then notataganya kana akawuka akandibadde kazimba makanda mu lulimi lwa kasooli naddala ka maize leaf hopper bunobu afids oluusi busikiriza ebiwuka ebirala nabwe tumalaawo mukaweefu w'okwongera kasooli waffe okumwongeramu kiragala n'embavu abeere ng'asobola okugumira embeera tujja kwongeramu ka four crop sweet kiregeeza weeks 2 fuuyirako naku 10 nanya fuuyirako bimo ne emaroni naku 28 zaako bimo ne emaroni naku 42 teekako four crop sweet kubanga naku 42 kasooli waffe ababuzaayo kabanga katono atandika okuweeka then era naku weeks endala 2 eziddako ng'amaze okuweeka ng'ali ku luviiri olusooka oteekeko era four crop sweet kati ebeera full dose kijja kutataaganyamu wano katono naye ate bw'otunula omutindo gw'amakungula g'ogenda kutwala mu katale guba gwa kika kya waggulu ate kasooli aba akola ki akwesiimisa so n'olwekyo ennima ya kasooli teyandibadde nzibu kyangu nnyo kugamba tukwatire wamu tusobole okuddamu ebizibu tuleme okuddamu ebizibu ebiba ebivudde mu sizoni ewedde ekirala bw'oba ng'olimye kasooli ne weesanga waafunamu engeri ya kigabi ennimi zaali kuvunda bino ebisigalira bya kasooli biteme bikunganya ekyomukisa omulungi sawa zino omusana gwaka bituteeke ku nsalosalo z'ennimiro obikumeko omuliro wobikuma kwa umulilo kite giza gana maji gawi nebi uke vya asigalida mo yuanga tebisovu la kolachi okutataganya sizo nendako kubanga tunotuchikoze kubanga wawula taka tono ono walimi waagala kuza kato utetenka nyizo otia okusobolo okwe yongirayo nga tofunyechi okutataganyizibwa sono lwecho ndoza sawa mwenda chitundu tuja kutunulira kundisa ebiji musa ne dagala no kukola byo nabena tujja bitunulira kuba mutochi ku program ya feedako tube tukugamba tusobola okulima nga tewali buzibu bonna bino tubikola nga tuteeka teeka mulimi waffe abere nga asobola kubisa na bulungi bwe tuba tufunye omwaganya nga Kenya akasana kaase nnyo nga tebakungudde kasooli fe tuteekemu amaanyi tusobole okutunda kasooli sizoni edako kubanga kino kyokka kye kigenda otukuumira ku map oba kye tugenda okusoboza tusobole okuvuganya mu katale kawamu aka omukago gwa East Africa Community akade kaba katono naye musobole otufuna ku masimu gano wamanga bakitunzi bafe mukubire omubuuze kusinza ku kitundu weri dike kikaaki gwe nsobola okusimba naye ate nga amufuna wa simu esooka eri note musanvu tano musanvu asatu musanvu kyenda mu bbiri asatu mu bbiri note musanvu tano musanvu asatu musanvu kyenda mu bbiri asatu mu bbiri eyokubiri eri note musanvu tano satu asatu musatu note munana asatu mu bbiri note musanvu tano satu asatu musatu noti munana asatu mubili netuzako noti musanvu musanvu satu nkaga munana asatu mwemu chinana mwenda noti musanvu musanvu satu nkaga munana asatu mwemu chinana mwenda netusembia yo noti musanvu musanvu satu noti emu asatu mukaga kuminabili noti musanvu musanvu satu noti emu asatu mukaga kuminabili. Tusinkane sawa mwenda chitundu nga tutunulira endisa no kulwanyisa ebiwuka binebyefuze bereje kwegamba omulimu waffe abere nga takolera bwerere.
7: Esero mulonja auliriza tova kulogola simba binji bichajja.
9: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo kumanda mobile ne data ng'amala ennaku ssatu nyiga sita kikumi ana mu mwenda sita emu hash ojja kufuna ennyongeza ya bisatu n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda manda mobile koleeza MTN eruŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.

Wadda amazzi bwe bulamu naye obutonde bw'ensi bwe bulamu ddala. Kale gwe nange buvunaanyizibwa bwaffe okukuuma obutonde bw'ensi. Bingi ebikyuse ng'ettaka okuggwamu obugimu, ebbugumu erisukkiridde, sizoni zikyuse nnyo nga w'osuubira enkuba kaba kasanapereketya ate nga lwetonye etwala birime. Abaffe kati tukole ki? Byonna mu pulogulaamu obutonde bw'ensi ne banno ng'ekutuusibwako Radio Simba n'obuyambi okuva mu Farm Radio International ng'eyambibwako gavumenti ya Canada.

0: Afrika tewabula muliro nga tukubira dochi mu byobufuzi nga webibadde mu wiiki eno mu awali omukka abaffe kiki ekikunyiizizza oba kiki ekikusanyusizza kitubuulire wano mu awali omukka nsonga ku nsonga byabufuzi bya bulamu byanfuna byonna mu awali omukka peesa naffe wano ku lubogola Simbayo ne Pros Kyeswa Mama Mukono
1: Nsonga kugambye nange nkwaniriza ku programa wali omukate wabula muliro nze Pros Kyeswa nga bulijjo dakiika 25 ezibulayo okuwere essaawa ennya kitegeeza 35 ze ziyise ku 3 naffe twateredde dda okutambula ne programa wali omukate wabula muliro atandise abuuzizza nti byabulamu byabufuzi byanfuna nange ekyokuddamu njagala nkimuwe nti akaseera ketulimu byabufuzi tetuyinza kwawukana ku mbeera eyo naddala nga obwanga tubwolesezza olunaku olwokubiri gye tugenda okubanga tulonda bassentebe ab'ebyalo bukiiko bw'abakyala okulonda kwakomekkerezeddwa siyinza ganti bulungi oba bubi buli omu alina engeri gye kwamugendeddemu eyo nja kuyitirayokko nga ndi n'abantu bange oba n'abagenyi bange tutunuulire buli omu kye yalabye mu kulonda obukiiko bw'abakyala era okusinziira ku kye yalabye kikyasuubira mu kulonda bassentebe nga tutunuulira embeera y'ebibiina by'ebyobufuzi n'abantu wawe basinze okuteekesera nga batunuulira abo be banaalonda njagala okwaniriza ku programu era ne nkwagaliza okuwuliriza obulungi basaasiddeko abafunidde ebizibu mu lunaku luno olwaleero ate n'abafuniddemu ebirungi nammwe nembayozaayoza lunaku lwa sande naku z'omwezi ziri 26 omwezi gwa 7 mwaka 2026 ziba 26 tunaagenda okunyuka nga tuyingidde olunaku olwa mande olwate twetegekera olunaku olwokubiri olwategeezebwa nti lwakuwummula bannayuganda bagende beetabe mu kulonda bassentebe abakulembera ebyalo naye nga sinaba kutuuka eyo njagala neeyambisa akadde ke tulinawo mu ddakiika zino ng'essaawa ziri ennya tezinnakoona tujja kusooka tutunulemu nga abagenyi bange buli omu bwambuuzaako ekimunyiizizza n'ekimusanyusizza ate mukuliseeyo mu lunaku olwajjo olw'okuyonja eggwanga ndowooza abantu basanyufu sewandagi ayina engeri gy'akontoddemu sitegedde oba ye teyeetabye mu exercise eno yadde ey'amaanyi nalabyeko omukuko gw'ebbaluwa muwanvu nnyo nga Honorable Tebandeke yaguwandiise naye ndi naye wano yabadde n'ebigambo bingi nnyo ku nsonga eyo ajja kutubuulira embeera eno bwe yagijjumbidde owa watagijjumbidde oba kyagirowoozaako ewe tunaamaliriza okutunula awo era nga tukimwetoloolo gwo ogusooka tulyoke tutunuulire buli omu n'endowooza ye mu by'obufuzi engeri gye yalabyemu akalulu k'abakyala bwe katambuddemu na kiki kye kiba kitulengeza ate mu kutunuulira akalulu ka bonna ensonga tujja kusooka tugikomyawo olwo tulyoke tukomewo tubambage nga tutunuulidde okulonda okw'olunaku olw'okubiri era nga tujja kutunuulira lwaki bassentebe ab'ebyalo abantu kumpi abatasasulwa musaala nga kati naakawulira nti bagenda kuba babawa emitwalo 10 ng'omusaala egitabadde nawo campaign z'amaanyi nnyo era zituzibidde n'amakubo ziriko obudodi ziriko emirimu mingi nnyo campaign okufaanana bwe zityo kiki ennyo ekiri mu bukulembeze bw'ebyalo ekyo neera nja kitunuuliza nnyo economic geno kojja wange Kasirye Zimulaadi ssentebe wa Kasanda yengeri gy'adde mu local government ajja kutubuulira kiki ekiri wansi ekireetera abantu campaigninga noga nti ayagala bwa MP ayagala bwa ssentebe bwa district oba ki mu mbeera y'emu abeesimbyewo bennyini bangi nabo tebamanyi buvunaanyizibwa na mirimu gya ssentebe kati abo bo bwe tubavaako baagala kalulu oyo ambeko omulonzi okumutunuuliza naye bw'aba nga atunula enkaka baalabe ddala mu bano okusinziira ku byempulidde mu bakulembeze ani asaanidde oba asobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo ate era n'eyo mu nsonga y'emu bye tujja okutunuulira ye yabalonzi ki kye baba batunuulira ensonga eyo nagikoonyeeko n'okwemulugunya okungi okuli ku bassentebe n'abakulembeze b'ebyalo y'enguzi naddala mu nsonga z'ebyettaka okuteeka emikono ku biwandiika ebisukka mu kimu okulya ensimbi n'osayiningira omuntu atasaanidde n'ebiringa ebyo kiki bwe tubuuza nti kyekireeta ebyo oli akugamba nti omuntu atasasulwa omusuubira kukola ki kati ffe tujja kujja n'ekibuuzo ekigamba kyekiyinza okukolebwa okulwanyisa obuli bw'enguzi basasulwe mu busaala guzitowa embeera efaananako bw'etyo bwono mu kusooka nja kutandikira ddala n'eyasooze Honorable Tebandeke tubuze kechi kunyeze chikusanyusiza bwala byo kulonda kwa bachala bosubira kulonda kwa byalo okulike yo ne mukuyonjense omuzindalo gugu
2: yo nambi nyonyolere wano
1: obosuse kumpa biteke mudachikanya nyate zikumala
2: ane azizanyo madam prosi njagalo kwe baza radio simba ateno kulisa ayo bana wali omuka muganda alo lya world cup twagala okuyoza ayoza bonna abali bawagira Spain subira faba avamu ngaba wanguze era tubayoza ayoza mkulu nduga yali ku gundi yali awagira Germany yavira mu eriku nzikiriza ekinyiziza bingi naye kanjogereko ku nsonga emu ngaba nakayunga njagalo bala musako okusoka abantu bebale negwanga lyonna Uganda ensonga nyizize nnyo ennyo ennyo yensonga y'ebyettaka era bulijjo mbaddenga ngamba abantu nti NRM eno nzikiriza njiwaneko mukulu bamwine taliwo NRM yamanyi nnyo
1: muki
2: yamanyi kubanze mbadde ngamba gamba abantu nga bawakana olaba bekunganyiza amaanyi gonna ekiragiro kyafulumye by noon hours nga abiri mu munya we lwatuukidde abiri mu ttaano nga kisibwa mu nkola ku nsonga ya kasasiro kati amaanyi ago gonna agaakozesebwa ku kasasiro olaba otya nga bagateese mu kukokota enguzi
1: sebe ekiragiro kyayitira mu kabineeti
2: effectiveness kiri ekya mu kabineeti kyali confidential but effectiveness yacho kitekesa mu nkola amaanyi agaateekebwa ku kasasiro senga yabadde muntu yandikubye omulanga nga ali wano ebukoto eri ekawonge galiraaya ne bamuwulira senga ge bateeka ku kulwanyisa enguzi n'okulwanira eddembe ly'abannayuganda ku ttaka madam prosi ensonga eno yankaabye amaziga mu ofiisi ya RDC kubanga twalina security meeting mu ofiisi ya RDC nga mulimu ne DPC diso n'abantu abalala abaali waawo registrar we NRM Kayunga district nga twagala abantu b'ebutala buna bafune obwenkanya ku nsonga y'ettaka RDC ne tumuwa omulimu mu bbanga tono nnyo ayita abantu abali affected ab'okukyalo butala buna ono omukyalo omugaggo w'erye tororo penina Katonda gwe yagondomolako ettaka ewaffe ebutala buna by 2020 nga yalisanga tekuli wadde muntu n'omu akolerako ajja atunnyonnyole yalifuna atya n'endagaano ze yawandiika n'abantu zinakanyizibwako zitya ziteekesebwe mu nkola kubanga yagamba tekwali bantu n'ate ye kennyini yakola endagaano n'abantu ne balooyazibe okwamonizing ensonga eno ennuma kubanga Kayunga njagala okwebaza Honorable Balam wiiki bbiri emabega eziyise wiiki emu we bakwatidde ababbi ku disitulikiti abatunda emirimu kati Kayunga disitulikiti efuuse empuku y'ababbi muganda wange Endugga tulina okukola omulimu ogw'amaanyi bwe kiba kyetaaga kusaba buli omu mu nzikiriza ye tufukamire tusabire Kayunga ne gavumenti eno bwebanga bwesazeewo okuliwaadinga okuwa empeera bannakayunga okutusindikiranga abantu abatuuse okutuwa okukemebwa okulowooza nti babbi baneemu tuyambe wakiri ebifo bisigalirewo nga biri empute twenyamira nnyo ofiisi ya poliisi DPC ofiisi ya DPC Kayunga ng'eremeddwa okuyamba abantu okubakuuma n'ebyabwe n'okubawa obwenkanya ku nsonga y'ettaka ly'ebutala buna nenyamira nnyo ofiisi ya RDC Kayunga kino njagala okukyogera n'obwe bali babankubye masasi omwoyo gwange gujja kusigala nga gwogera eri bannakayunga ofiisi ya RDC Kayunga tetuyambye ku nsonga y'ettaka naddala abantu b'ebutala buna era ndikwagala okwogera nti oba bannakayunga mwenna muzire meeting sa RDC zaakuba
1: ntojemesa batuuze
2: kale meeting zonna eziva mu ofiisi ya RDC oba nandirowoozezza nti bazizire kubanga ensonga ze twakanyaako tezitukibwako ensonga eno nawandiikira minisita w'ebyettaka n'abakooba tatuyambye nawandiikira attorney general Honorable Mayanja ate yajjayo ne ku ground n'afuna ekituufu n'alagira ono omukyala Penny n'akwatibwe tetu yambidua mchala barunji alinariko denunji erwani lirabantu kutaka kubibanja na ye barunji fiono wawo kukingidomu Kampala wagulu wawo na yete

Oli kuchenda musanvu akasirisa satufe mwemwefe Radio Simba Mpologoma enoji yedembe Banafatuliza amanya Hajati Mariam Kayoga Senga wa Radio Simba, senga wabwanga Mwe mchabana fabaji yeyo Abaiso bulunji mwiki Mwe balijita mbulunji abajise mbulade Tuwasa sinati ingabula vino mbulade Na abajise mkufirwa Tuwasa sinati inda lillahi Wa ina ilahi rajion Norechwa nange Tuweza wanabona Awe wangu lidababezi Mkasera kanoke tabadewo Na ye Banange mkulike mugandaro Mutu wade bubi Mukoma odi Ne wakiti wala sobo ze sampi ya guawe de Katuko miewo Tuberenga tukwa saga nye chintu Tuberenga tuchitambuza insha Allah Norecha njakona msako na chita msechino chita Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Ate nabe nzikirize endala era mbala musako nti omukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi era zembeeraze weewaawo njawutuusa okusasira kwange eri ambasada we mubende injiniya Phile Bongole Lutaya Afan ekisingiza bambi okubeera nga yafiirwa omwana mu kaseera kano wiiki eno ewedde kitalo nnyo kitalo ddala tukusaasira ssebo omwami oyo memba waffe nnyo omuwuliriza waffe wa Lulango tuludde nnyo naye ate muyambi waffe nnyo n'olwekyo bambi yafiirwa omwana wetubeeredde nga tuli ku mpewo naye nga tumusaasira nnyo kitalo ddala omwami n'omukyala era nebanga nebaza nnyo abasobola okubeera nti abasobodde okumpayoko ku mawugo twagezaako nja kusooka okwebaza meya kalungi nkwebaza nnyo omulimu bambi gwe wakola kubanga nakukubira ne kugamba nti memba munnammwe yafiiriddwa omwana naye bambi n'okola ki ne mukugamba nti kubirako ku bantu tulabe batuweereze ku mabugo twebeke nga munnaffe bambi tumudduukirira naye ebyembi kirabika ndowooza abantu basangibwa ng'embeera si ya mulembe naye tekinnaba kugwa kubanga tulina okumuwa amataaba nga bwe twagamba ekintu ky'okuyambagana omwana yafa bambi namulabako omwana oyo nga mulwadde kuba bamumpeerezako ku mifaananyi nebaza nnyo omwami Kasumba Emmanuel ekitula kyanika bambi yasobola okunsindikira yusinsi 15 nenebaza nnyo ambasada wekangulumira mwami Bulasio naye bambi yampeereza yusinsi 10,000 nga za mataaba era wenjogerera nga nina yusinsi 10,000 ogwa mataaba kwebaza nnyo sebonesi kwebaza nti mwebali nnyo mwebalire ddala tiyakomye okwo ate na mwami Bulasio ate n'akwata ne singisi 8 n'agamba nti ezo zigende ewa Musa emakukuba ewa Musa emakukuba tukyagenda maaso lwakuba nti kubeera ti akaseera katumaze nga tuliiwo ebintu ekibanga bwe tubyesibye amatiriyo twazigula naye nga kutubuzaako matiriyo ya bulooka nachi nenga seneza bloka weziri na yenga twaite tunaba kufuna bulungi bloka nunji ateranga anomu tuyabade akulia kumulimu ogo ya gia nabira nti yaluwaza mama we atene mchala we nazala nabira bize kubanga mitoi za kati nze jesiri sisobla kubikuwa saganya na buli muntu yenna era nebaza nnyo mwami Sulaimani Kyagulanyi olw'omulimu omulungi ennyo gw'osobodde okubeera nti onyambako eyo ate era nga sente bloka zibaawo tubate tulinaawo sente za mukozi tuwamwakoko mu kusooka mukuiwa sirabu tuwamwakoko singisi 5,000 akyatubanja 20,000 kakati n'olwekyo nga nembanga nali nkyayagala mala okufuna ez'obukozi kubanga okutandika okubeera nti ate muteeke bulooka ate
ataniko okuzimba agamye ate njagalayo koku sente nga teziriwo nga tekijja kujja nga saagala kubeera nti ndeeto abantu mbawo obuzibu benawo okunyambako okulabirira abazimba ate nga sente teziriwo n'olwekyo ensonga yamusema kukuba we twakoma we tugenda okubanga tugitandikira nebaza nnyo mwena mwena mwena abasobodde okubeera nga mwatuwa ku ssente za musema kukuba bannange mwebale nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala wawe nkyalinako jjo okutuuka kamale okubeera nga mbawayoko kayimba wano ne kojja bw'atyo nga bw'atuuka ate tube nga tubasumulira n'omulamwa gwaffe naye nga tetunnaba kusumulula mulamwa nja kusaasira nnyo nnyo nnyo abaana baffe abaagwa ku kabenje abaana ab'emirundi ebiri bannange kitalo nnyo kitalo nnyo kitalo ddala ne tuba nga tusaasira dayirekita w'essomero erimu eyasobola okutambula n'abaana twawulira nti dayirekita oyo yalina omukwano mungi nnyo n'abaana ng'amanyi okusaagasaaga nabo amanyi okuzannyazannya nabo kale tusasira nnyo abazadde wamu n'abaana ab'essomero eyo n'abasomesa okutwaliza wamu nti kitalo nnyo ne tusasira omukyala n'abaana newankubadde omukyala abantu bamuli bubi nnyo kubanga tebamulaba bwakulukusa maziga bannange kino njagala okubategeeza nti mulimu abantu Katonda be yatonda nga tebalina maziga mulimu abantu Katonda be yatonda nga tebalina maziga naye ate ku mutima abawulira ng'anyoleddwa nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo naye ng'amaziga tagalina nze ninako omukulu wange mwana wa tatange omuto maama we yatuuka ng'afa nga tugenda mu kyalo okuziika bwe twatuuka mu kyalo mukazi wattu bambi yayogeranga bigambo byokka naye nga teri yadde ettondo lya ziga yadde n'erimu nga teririiyo twamutunuulira naffe ne tulowooza oba maama we tamulumye n'atatonyeza ziga yadde n'erimu munsonyoko ne tugamba nti n'atatonyeza yadde ziga n'erimu oba maama tamulumye maama we tamulumye naye kwegamba twagenda okukyetegereza ennyo bambi nga ye bw'atyo nga Katonda bwe yamutonda nga talina maziga kati we nakirabye ku mukyalo oyo neŋŋamba n'oyo bambi omukyala alabika talina maziga yadde abambalowoozi bagamba yayinza alabika yasanyuse omwami w'okufa simanyi biki biki ne bateekawo byonna bye baagala bambi omukyala yayinza okuba nga yanyoleddwa nnyo ku mutima nga yalumiddwa nnyo naye nga talina maziga ekiwanga kye nga tekirimu maziga nze yali akirabyeko ku muntu kuba n'oli yali mukazi mukulu nze yali akirabyeko nendaba oli ng'afiiriddwa maama nga bamumanyi ekigambo maama mumanyi ekigambo maama bannange yadde ettondo n'erimu teryatonya teryatonya yadde ettondo n'erimu kati ne tusigala nga twebuuza okutuusa abantu bamu lwe baagamba nti nedda abantu batutonda nga tulinamu enjawulo mulimu abantu abalina amaziga mulimu n'abantu abatalina amaziga oli ekyobutakaaba kubutatonyeza maziga tekitegeeza nti abeera tanyoleddwa abeera anyoleddwa ate nno nnyo nnyo nnyo ku mutima gwe naye ng'amaziga gegabeera gatakola ki ge gabeera gataliimu kale n'olwekyo bambi nze mbadde ngamba nti bambi aboogerera omukyalo oyo mukendeeze ku bigambo bambi omuntu ekintu okufiira omusajja kintu kinene olaba koobeere nga nebwolaba ne bwoba wayawukana naye ne bwoba nga wali wamukyawa naye kasabeera nti taata w'abaana bo era tayinza butakuluma kubanga oba oyagala ne baba temuli naye oba oyagala taata w'abaana bo abeere nga gyali abaana bo babeere nga bagera ekiseera nga balaba ku taata waabwe oba gwoli nabo bagere ekiseera nga bagenda okulaba ku taata waabwe kwegamba nga tekijja tosa kujja kwolinga mutemu butemu ayinza okuddawo n'agamba nti asabire omwami waffe oyo abeera wa mutima nga gwa butemu naye nga kizibu nnyo omuntu okuddawo n'agamba nti omwami we yafudde mu kabenje ng'ako abantu bagamba yali badde yenna yaziira naye yali badde yeesansabaga ate n'enkaba kati ennaku zino yakyuka era kyemuva omulaba kati mulaba abo bakabagagga abo amagaalubindi ge bateekako
bagateka ku buzabuza nga tebagala kubala tebagala kubala abantu tebakabye abantu bangi tebakyakaaba tebakyakaba ebya kutema miranga tebakyakaaba mamulooza lwaki batekako ebigaalubindi ebyo kibateesako ebigaalubindi kiki kati mutufu ddala nkedde nkyanfiridde omwami wange ndi munaku ennyingi nkulukusa amaziga gaalubindi naziteekako ntya ye naagasangula ntya ng'ataddeko gaalubindi ekiteesako gaalubindi nabo tebaagala kubalabanga tebakaabye baba tebakaabye kati mbutakaaba y'ensonga lwaki bakola ki bateekako gaalubindi baleme kubalaba nti tebakaabye naye omuntu nga mutuufu ng'anaakaaba talina bw'ateekako gaalubindi tasobola kuziteekako kale n'olwekyo bambi omukyala oyo mbadde nsaba abamwogera bamwogera ebitono omukyala ayinza okuba ng'ali omu ku bantu abatalina maziga ayinza okuba ali omu ku bantu abatalina maziga naye nga sigama nti abeera tanyoleddwa mwami we n'olwekyo nga tukyagera maaso tuli mu puroguraamu ekyagi kamale okukwayo ku kayimba abadde akyalina akyetereezatereeza ali ekyeggulo ekyekiro oba oli akyabikka baana oba oli abadde ayoza bintu oba oli abadde agolola ngoye za mwami oba omwami yagolola ezize oba akyalina kyakyakola kyonna katumwemu akadde agire ng'akimaliriza n'oluvannyuma tukomewo tusumulule ettu lye tubaleetedde inshaallah. Assalamu alaikum.

Oli kuchenda musanvu akasirisa satu femwe mwefe Radio Simba mpologoma enonji yedembe banafa watuliza tuli mprogramu HRG kwa java bika tukusavide mkwano kwa jia tegeza wano achari mkubo ya abadde Masakanga agenze kumukolo guo kwa njuna timumanyi mwogezi wako mikolo kale obudde bumukutte kajamu kamukutte nyo achayinza okutuuka leti achayinza obutatuuka kubanga akadde kakoze eki kamukutte nenga olunaku lwa leero njagala kwogera ku nsonga z'amaka zitya nsonga z'amaka ze nali yagadde okwogerako gwe munafali eyo wali yagadde okubeera n'omukyala ng'akola oba wandi yagadde okubeera n'omukyala nga takola tuyina abaami ba bika bibiri eriyo omwami ye agamba nti nze saagala mukyala akola okwegamba tafugika mukyala akola tawuliriza mukyala akola abeera bino yayagala mukyala abeeraawo ng'ajja kusobola okumuwa buli kimu naye ate nga kulwanga nze ndaba ekitasoboka era gwe omusajja agamba nti omukyala oyagala atakola oyagala atula waka gwe ojja kumuwa buli kimu nze ngamba nti tosobola kumuwa buli kimu ate ekintu ekyokubiri ng'oggyeeko abasajja baddiira naye bw'oba nga toli ddiira nga oli musajja okozesebwa bukozesebwa oba weekozesa emirundi egisinga obungi wali yeetaaze okubeera n'omukyala ng'akola ate omukyala gwali badde oteekeddwa okubeera naye omukyala oyo nga muyambagana nga buli omu ayamba munne naye gwe omwami bw'ogamba nti oyagala omukyala abeere awaka nga takola tojjamuwa buli kimu ekyo okyogera wano nga nga mwakatandika era osobola bulutulabye bangi nnyo naawe zanze nja kuwanga omusaala wali wadde ofuna omusaala gwa ssente meka nja gukuwa asooka n'agukuwaako wano akaseera akamyezi egisooka olugira agenda abivaako mpola ekivamu nga abiviirako ddala ekintu ekira ekyokubiri ekyoggamba nti ojja kumuwa buli kimu banange twagala ekizigo ekirungi ffe buli kalungi tetwagala katuyiteko gw'onoobeera ongulira akapale ak'omunda gw'onoongulira akaleega gw'onoongulira peti kubanga kati gwe bonna oba obingulira ojja kutandika okumbalira nti luli wangulira obuleega nina bubiri oba busatu enika nina nika nga kkumi ate nga zenandyetaze nika nga makumi abiri oba asatu oba ana oba ataano obuleega nandyagadde obuleega nga kkumi nandiyagadde kwegamba mbeere nga kati ffe nga tetwagala ennyo ebintu by'okwejalabyajalabya obuleega mba mbwagala kumpi mubuli kala yonna manye nti bwe naba nyambadde maruuni n'akaleega njagala ka maruuni ne peti njagala ya maruuni oba nga nyambadde black byonna mba njagala nga nyambadde bya black ate gwoluusi byotojja kukola kikusobola abaami batono nnyo abeerawo n'agamba nti akwata akasente akawa omukyala kamubeereremu mu nsawo ye batono nti akere ku makya akwate emitwalo kkumi akwate emitwalo abiri oba asatu oba n'ataano bakakadde akawa omukyala nti genda wekolera shopping byoyagala kizibu ekyo nakyo kikyali awo omukyala ayinza okubanga bazadde be bakyaliyo omukyala kati mulaba kati nga ffe abafumbo tubeera nga tuliko ewaffe ate tuliko emirirano tuliko emikwano kati omuntu bw'anaaba afunye ekizibu mukwano gwange ajja kusuubira nti nja kubako kyemuyamba ewaffe bw'anaabeerayo ekizibu oba mukolo oba kufiirwa kwegamba bajja kuba nga bansuubira okubeera nga nina akasente kenvaamu kati tugeze kati abamu tuva mu famirizi ngangazi nga famirizi nnene sijja mu wiiki emu oba mu mwezi gumu tuyinza okufiiramu emirundi ng'ebiri oba esatu sigambye nti kibeerewo akyogerako si yakireeta ddala gwe omwami ojja kumpa olwaleero ssente waite ennaku era tufiiriddwa ennyongera essente waite omundi omulala gufiiriddwa ennyongera essente ng'ate buli omufiirwa laazima omuntu ategeera okimanya bumanya nti ssente bwe mba mufiiriddwa ewammwe kikwetaagisa okubeera nga owaayo ssente ez'okukola ki okutegekera abantu abagenda okujja okubaziikirako mulina okutegeka ebyokulya muyinza okuba nga ejja kubeerayo edduwa bajja kuba nga beetaaga ssente kati oluusi bakutunadde bwe balaba nti oyo guni musajja we ali bulungi
bakusubira muna haka senta haka wera ato olusi koto genda kola chi koto genda kumpa olusi za kenariba dempayo nigwe koto sobala kumpa kano chichovula banti banange chaliba de chirunji nyo omwami noveranga omuchala za kuruange omwami novanga uliko omuchala na akola ate novanga ate tu, ate omuchala babanga akola obatu gezenga ingi za haka senta haka wera ko ate si chirunji kuberanga ate omwami otunulila nyesa uyu omuchala abami ya watu ulia nsao za wachala temu genda kuiga kukula buli watu ulia nsao ya mchala olokola kukule mie kwanga bikisa uja kupango ukula chi otula munsa uyo mchala era guomwami kubobango otu ulia nsao ya mchala manyati wabofu sachi sajja sajja obaka sajja sajja omusajja oteko kuimira ku maguru go omuchala berenga ya imiri deo kugwe so sigwe kuimira ku mchala chirunji nova ngukula chingawe malirida omuchala chirunji kawele kukula bintu bya waka chayibade chirunji omuchala ya bayiya nenga sigwe msajja kera ancha gama omuchala ntuwa wae guleyo kumeri obo wae guleyo chino obo wae wali guzeyo chino banange chiba chiswaza ulo msajja oba odido msajja bobo tiso omuchala niweti kubu chalabu wa mchalawu kale norecho chaiba de chirungi nyobili masajja okufuwa kula wangu ubele uka karuka na nyo ubele ngo ina senti kubanga zitoja kubelanga uwezi gamide kuunze bulichimucho na chono tunuli denze osubidenti obuinza oja kubela uomfuge nguo muami toja kufuga nguo muami neda sebo toja oja kufuga nga buwe nkufuga kubanga obuvuna izi wabo obera wabunti kanga wabunde kira tonsu vila nti njia kugondia nga omuchara we nari wade ngondi romami afayo kutuala obuvuna izi wabo nguo msajja okulaba nga akula bulichimu neva za nyo nyo abasajja abo obuvuna izi wabo ada unagama nti inzi omukazi sisobola gama mukazi ntugula chintu gondi elio na wagama tinzi omukazi wange simu kiliza kugula chintu mbele ya bate liwo kare katujisule nze mbali no kutite nkanyanga wensobola era ye nga agama tize saga na mukazi ya deka kubele kugula suka ngame tize suka za akadie oba zeta go kuongela ku nenga sosi ye kolachi kena chana iye suka na kena chana iye sepichi na iye sowani na iye vikopo abasajja bangi mu makati wa mayibikopo bigula tamanyi swani wezigula tamanyi masuka wegagula obuvuna izobo nabona chokanga mwami na mchala ya gane wawe na mwasa na yenga ye obuvuna izibwa bwamaka nga ye sibi aliko nga sibi aliko yezo kubo baze chenjo gira nzi nchio gira kuruange nzi nga ze chenja gala nena mwenke njini ngenda kupatira masimu mbabuze gwali yeyo guwandi ya gadocha wali ya gade mchala wakutula waka so nga teo mchala wabanga badakula nga made mtese ganyabulu unji omayibu wabango mchala unomufuna muu wachiri yabilu unji wabango mchala na kuyamba kwe kanyalavu kumubibita kanya kumusa bitole byalavu mubibite omu hey omusute omuwembeje awona akasenta jako kutoleranga muri musimu nga musanyufu bulungi nga nokumuluma tekamuluma neto jja kubanga ozinjagala ko kifuba osubira nti mukwano nazikuwa ebyo byekifuba nedda omusajja buvunayiza abo okulabirira nze omukyala so sinze kulabirira gwe mwami nze mbanga nkulabiridde kyemba nkulabiridde nkulabirira lwa mukwano nkikuweesa mukwano kyembeera nsazeewo okukola naye nga si kyakunka kabokasi wabula kyakyeyagalire kubanga abasajja bangi abamugera ne mbeera nga mufuna ssente ne mba nga bakazi bamwe temubalabawo bw'ofuna ssente nga mukyala wo tomulabawo naye ate bwe zimala okuggwaawo ate omukyala alla n'amusasa ye n'akamuwa ate olwo ng'otandika okuba ki okuba endeka mwoyo okiwulira kyokka nga gwe jjukira wazirinanga naye nga tolikwatako yadde kabeereka kadde oba 50 nti aleero zino kazweko ku mukyala wange naye musanyuseeko bane bwembanga mukola bambi mwepulaningire kola ngu opulaninga lw'oba otebeyo akasente mukyala wo kamuteekemu fe abakyala bwe mulaba tetwerabira omwami buli abaako n'akantu kakukoledde ndawo mbutuufu ngaolaba kakwewuunyisa tekagenda kuva ku mutima
mwabango badie bobo ufunye yaka sente nubango jianotone ya tonela yoku mtutu nubango onjiza iza yo nukwati yaka sente na ukampa nange ncha sija kufuna vizibu toja kufuna ncha vizibu obago zikuwedeko nengkule keda nesiku jukira techisoboka nange namba ino kukire kisa nange nengkwati yaka sente negante mwami wakanoka kubele mumu nange teka kumu nsao nenga gubatu wa sobo langanawe kumpa akako kukate kamunsawo nange tonsubi la kuwa kangi kukate kamunsawo chuvula buluwa vya ne mchala wanga mbade mkwata gana bulonji nga mchala wana yaba dako langa sende kai ingira mutambulia mkutesa mutambulia mkwano bulichumu jachiko la mwezi imbe kubanga bobanga omwami ya miundi ya kisingo bulonji funa hivyo tebe la yamanyi nyo bambi wabanga tayambi duwa kwa mchala we okula kula na kuye zo kubele okuzibu kubanga abamu aizo kubanga bacha pangisa atenga kuliko kulia kuliko kunywa abana balu wade kuno kuambala otekeka abana school fees omwami wabataina wajia kufisa kasenti kagula poloti kuzimba nyumba chikena kubele chizibu nenga yutuba nga tukwataga na bulungi ontuwa lange chikulu siza buta kuyamba kubanga bichimu nange manja kuyamba wakula chino na inga wakula chino wakula chino nga na inga chino tuiza nukute sige ntuga mumanyi tugulio joint account na hebu li mtu uli mwezi ateke do kuleta imi tuwalo kumi kumi obe tane tano kisi nzira mwena mwosawe ya mwe enyingi za jazi ingira mu muso gante katugulio joint account kati kubatu wa gala sede wazura tugulio akataka katakata kaka kuwema lukagula atiwe mkagula mkateke manja gaba antubabili kateke manja gogo mwami ne mchala wo kubanga muze msuonda mwembi elia abami abamu abainemi lulu sente muze sonze babili orusi guwa mchala ulesana njinja kusana kuzo mwami mwagendo kutuko kubela nti agendo kugula takugenda nawe akugamba biwede ugendo kumbu zenda gano enda gano ngatade manja ge yeka chukanga atiwe mwakula chi ekitu mwachigula mwembi obobabuli yake kati wama logula katakanga ako ngamuga kati tusigale katugenda maso no kusavinga ekivwa makasete bekawera ngamuga matani ko kuzimba kuwanga wanange bobanga omwami muzadde abaana mu butufu nze kulanga sitya kwagira nnyo bantu banakazadde begwanga okubera nga mwawukana kubanga obufumbo bulimu obusozi obusozi n'obuserengeto mulimu emisetwe mulimu kwegamba mulimu ebintu bingi naye nga obugumiikiriza kyekisumuluzo ky'amaka lwakuba nti mulimu ebimu ebibeera ebizibu okugumiikirizika kuba kati omusajja bona oba ng'oli kagogo banange omuggo baneete kugumiikirizika ate abaami mwewale nnyo okuba abakyala ng'abaana balaba mwewale nnyo kufuma bakazi bammwe ng'abaana balaba abaana bagenda kubakyawa bannange ekintu maama kyagenda wala ekigambo maama kyagenda wala teri mwana agenda kulaba ng'ovuma maama we teri mwana agenda kulaba ng'okuba maama we n'osuubira nti omwana oyo anaakwagala tasobola kubanga ekintu maama bw'oba akuggyawo nga ggwe tomanyi buzito bwa maama naye bw'oba omanyi obuzito bwa maama bannange mukwekenge kukku bwe muba mufunye obutakkaanya bannange mukukuteeko muyombere mu kisenge kyammwe mu mpola mpola ng'abaana tebawulira kubanga gy'onookoma okubeera ng'okyojja kyojja maama abaana manyato kyojja kukwasaamu abaana bajja kubeera ku sayidi ya maama waabwe abaana gwe bajja kukyawa bakukyayira ddala obulamu bwabwe bwonna mu maaso eyo tomanyi mbeera kiki gy'olibeeramu allah ayinza okukaddiya ayinza okubeera nti naakukaddiya ate ng'oli mwavu abaana tebagenda kulabirira ky'ova olaba osanga abakadde abamu nga bali mu mayumba bokka akakadde n'okasala kali mu nnyumba tekaliiko bantu be oyinza n'okuza nti tekaliiko bantu be naye nga tekabeera abaana kabalina n'abazzukulu kabalina naye olw'okubanga keeyisanga bubi nga kakyalinamu ku maanyi kwegamba ne batuuka okukakyawa ne kabonaabona nga akataliiko bantu baako kale n'olwekyo buli tubeera tukola ebintu tutulengemukko mu maaso eyo kibwe nkola kino mu maaso eyo kiyinza kuvaamu ki
abasajja abatayagala kubuulirirwa bannange muyiga okubabuulirira. Omuntu aba akulaze ensobi nti kino kyokola si kirungi, kitegeere nti si kirungi, nereka kulowooza nti buli kiseera gw'ojja okubanga okola ebirungi wekka, omukyala yalina kubanga yakola ebibi byekka, gw'oba okola birungi byereere, olwo amaka gagenda kubanga gakulemye, gagenda kubanga gakulemye. Ate n'ensonga endala, abaami nekino mbalabula, bw'ofunangamu obutakkaanya ne mukyala wo, omukyala n'anoba n'agenda, bw'omanyanga nti omuyinamu kakakyamwagala katono bwe kati, mukwano tomulina nakuwezayo yadde mwezi, tomulina nga kuwezayo mwezi. Omukyala buli lw'omulaga ajjalira nga yanobye, nga tokyainamu akamwagala, ng'olaba nti mukyala we akuzimba, ng'ovudde ku bakyala bano bangala obunani abatamanyi kukola. Naye bw'obeeranga n'omukyala nga omukyala oyo mukyala mukakalukanye, mukyala akuzimba, tomuganyanga kumala mwezi ng'ali bweru, kubanga bw'amala okumanyiira ebweru eyo n'alaba layifu y'ebweru, okudda kukyayinza okubeera okuzibu. Gwe weerowooleza nti kangere neegayire omukazi akomewo, ye ng'aba yabivaako dda, ng'alaba embeera gy'alimu tekyalina kimujuza kudda wuwo. Kale n'olwekyo abasajja kino nkibabuulirira. Ate naawe omukyala bw'omanyanga nti nno nti omwami ekyaya mwinamu akamwagala, omukwano naawe tokolanga ki, naawe ebweru eyo tolwayo, okiwulira? Omwami oba akunonye oba takunonye, oli waddembe naawe okuddayo, kuba agali gabeera makaago, oli waddembe okuddayo. Totya nti ate omwami anagamba ate nti nezizayo, gali makaago. Kale n'olwekyo kyenva ngamba nti bannange abaami mutwale obuvunaanyizibwa okulaba nti amaka mugatambuza bulungi, mugezeeko okulaba nti bwe muba mufunye obutakkaanya, temulaga baana, temuyomba maaso g'abaana, tokuba mukyalawo maaso g'abaana, guno omulembe tegukyakuba bakazi. Kati okube mukulu munno, ekyalima bakadde be gw'ono osobola okukigolola, obeera tojja kusobola. Ate ebintu ebimu abantu mukule, ebintu ebimu mubeere nga mubyesonyiwa, ekintu kimu oba okyogeddeko ne kigaana, kifuule bulwadde bwe bwa lukonvu, bakiteekeko mutunuulire butunuzi, kiteekeko maaso abiri. Omuntu talemera mu nsobi mwaka ku mwaka, ekiseera kituuka muneye kuba yekeeka mu mutima, ogenda okulaba ng'akyuka, ng'oluusi n'ebikyamu byabadde akola nga tekyasobola kubikola ng'abirese, ng'agamba kati ebivuddeko mbyesonyi, kantule nzikalire bulungi mu bufumbo wange ntereere. Kale n'olwekyo abaami n'abakyala bannange, obufumbo tubukwate bulungi, naddala obufumbo obulimu abaana. Abaana si abaana buli lwabeera nga balina taata yekka, abaana bakula balinamu ekibabulamu. Abaana buli lwakula nga balina maama bokka, abaana babeera balina ekintu ekibabulamu. Abaana bakula nga bali maama ne taata, balina enjawulo y'amaanyi, y'amaanyi nnyo nnyo nnyo, kubanga olw'ebyo byebajja balaba, ne balaba kubanga ayinza okuba taata alina ebintu ebimu byakola maama, maama n'abeera mugumiikiriza. Omwana oyo ne bw'alifumbirwa n'ekigenda kumuwa obugumiikiriza mu bufumbo bwe, kuba aligamba taata kino nga yakola kino maama, maama kyokka yatula n'abeerawo, n'agamba abaana bange sijja kubalekawo, nange kantuule. Oluusi omusajja yennyini n'agamba owaayi, nange luli nange nalabako taata wange oba jjajja wange ng'akola kino mukyala we, naye kyokka yasobola okubeerawo oba n'amugumiikiriza n'abeerawo, kyokka ate n'atakola ki, n'atamugoba naye n'atuula, naye ekyo nayo nekyongera okumuwa obugumiikiriza. Kale n'olwekyo bannange, kyalibadde kirungi nnyo mubeere nga mufuna obugumiikiriza mu bufumbo. Ate era omukyala bw'obanga okola tolekerera mwami wo, kyalibadde kirungi mubeere nga muyambagana. Bwe mubeera nga muyambagana, awo enkulaakulana ejja kubanga egenda mu maaso. Abasajja ano mubasaasire, abasajja ebizibu bwe bibayitirirako ky'oba olaba abamu bakaddiwana mangu, n'olabanga abadde akyali musajja wa myaka 4, myaka 5 naye nga alinga wa myaka 7.
lwaki obuvunanyizibwa bubeera bwa musukkako abakyala bamubeera ne ssente naye nga temusobola kuyamba ku basajja n'omuleka yalina ogula emmere yalina ogula enva yalina okwambaza abaana abaana balwaddeyo yewuuyo school fees muzibalekera n'otusobola kubaako yadde ekyo gamba nti wak baletangayo kino nange bankoleyo kino eriyo kati babagamba nti kakale nti abaana bali misiro nti kakati nze kangulenga ebintu ebyabaana ebyedda ku ssomero kakati gwe omwami golanga ku school fees omwami wajja kuwangaala abaami ekibatama ngeswa kimulaba nnamwandu bangi nnyo okusinga bassemwandu abaami ekisinga okubatamangu obuvunaanyizibwa naye gwe omukyala ali eyo bw'obanga oyagala omwami wo okuwangala naye taata w'abaana bo nkwegayire tomulekereranga na bizibu tomulekereranga muyambeko ku by'omuyambye oba school fees mujjeko omwana omu oba babiri naye abeeko baweerera oba mugagwe gamba nti kale nze nja kukola ku requirements omwami gwosigale ku school fees oba nze kankole kino ne kino oba oli akole kiri ne kiri newe kuba yadde kabeera ebyakulya waka tekikugaana kumuyamba mumulowooza abaami abaffe ekibawangaziza kiki nze omwami wange kati yadde yaluwala myaka 18 ali wansi n'emyaka kati yawezezza emyaka 82 singa nalinga abakyala bano abatafaayo abagamba ndaba musajja buli kimu kyonna yateekeddwa okubeera buvunaanyizibwa bwe okubeera nga yakikola obaoliawe yalibadde yafadda bwe yaligaseemu stress z'okumusaba ebintu eriyo munna nga abakyala abamu ng'omwami ne bwabeera omulwadde ng'ebintu abisaba nga buli kimu kyonna akisaba gw'omanyi lwaki teweetegekera okiwulira naye omwami wo bw'amanya nti mukyala wange era ekyoba olaba nti oluusi osanga n'abantu abamuli n'agamba ha oyo omukazi yaloga omusajja anti olwono oluusi olwesa olugambo era lw'omuleetedde mukazi wo papalapapapa agamba nti banviire ku mukazi wange nze mmanyi omugaso gwe mulinamu kati oli bwalaba nga olitamufuddeeko ku byamugambye nti anoonya okwonoona amaka ge ngaoli ng'agamba oyo nno yamuloga yamulekamu kasala kkubo oyo ku mukazi we tolina kyosobola kumugamba ku mukazi we yamanyi kati gw'otunuulidde kimu kulowooza ddogo nga n'eddogo oluusi teriri nawo nga teririiwo naye nga ye atunulira kimu mukazi wange ono yandaga omukwano tandekerera bwe kuba school fees baana tuzze tuyambagana bwe biba byawaka tuzze tuyambagana bwe kiba kyone kiri tuzze tuyambagana mukyala wange tandekerera lwaki omusajja taakwagale batuke n'okulowooza nti wamuloga naye nga yabeera amanyi ebirungi by'omutaasa era omukyala gwayamba omusajja ne bwabanga wanobye omusajja aba awulira nga n'emirembe gimuggwako yadde abamu beetya bweti aba awulira nga emirembe gimuggwako kubanga alaba agenaturamu ng'alaba by'obadde omuyamba ovuddewo alaba tewakyali kati akyasobola okubimuyamba awo afiirawo okulaba nti akulemerako okulaba ng'okomawo afiirawo okulaba ng'okomawo kubanga ajja kufuna omulala nga tajja kusobola kukola oli omukyala byabadde akola aba tajja kusobola kubikola kale yensonga lwaki mulina okubeera nga mutunuulira nnyo abakyala okulaba omukyala gw'olina ali atya omukyala ono alina kyannyongerako oba talina kyannyongerako anzimba tanzimba era mu abakyala abatalina kyemwongera ku basajja kyoba olabanga bookera enkya noonoba tasobola na kulowooza na kugoberera agamba oba agende agende mponye na muwone abadde anyamba ki abadde anziza buzza mabega talina kyannyongerako talina kyanzimbye naye gwe omusajja bw'omanya nti mukyala wange abadde alina kyannyongerako omukyala oyo n'anoba n'otoyangwa mangu genda kumugoberera manya nti omukyala obeera omulina mu makana ababeera bamutunuulidde babeera bangi
nse nalabiranga ku mikwano gya Haji ngabubogeranga tibatya nakutya ngaga ne bana Haji wesimire mukyala wo Haji atibanange bananga mukyala Haji ati oyo mukyala wo mukazi mukakalukanyi mukyala mukozi mukyala mpambanyi banaye katona na malampo mukyala nga bwati nga mukazi woyo banange mbera nesimye nefuna mukazi bwatyo banange mpuli yanga mba nesimbi nze mba mpuli anti kati ebyensimbi awo mbikoze echi nga mbi wangu de nga bamugamba naye kenyini mpulira kati kyova olaba nti abantu yadde babeera ebweru ne babeera balaba babeera balaba ate oluusi n'abaami baffe abamu oluusi basiima nabyakole mukwane gwengwe oluusi n'akunyumyako nagamba nze mukyala wange Allah yampa mukyala wange alhamdulillah kyalanga tandekerera kyalanga nyamba mukino mbanja ukino nga kikoze kwigaba nabanga akwenyumiriza ate oluusi bonyumiza ate bavaawo ne bakola ki banaliko okumwegomba kati era olinga agamba senga nakere nkya namulaga jjalira nakazi we nanoba sinza utakola ki sinza butasaya application sinza butasaya application omukazi ewakiri nange ne mutwala bamekati bemulabye nga mikwano gy'abasajja nga bebatutte ate bakyala baabwe kubanga bagira ekiseera ne banyumya n'amunyumiza obulungi bwa mukyala we ate nga ye gwanyumiza obulungi bwa mukyala we ng'ate owewe ye amwekokkola ng'owewe si bwali nga ye yatomera kati ky'ova olaba

da ngolusi yabeso nyiwa kulo lwa salona gamba aka lero kanzikirize agende kumugwa konga amulaga live yechimemete kujoto mulaganga na ko oizero kubanga gwalito kwatagaye kona kumtwalo 10 oba 2 oba 5 ozimuwe nayo lidabazi kwata na azimuwa kati omu subira kudde uwo newe mbiranze watu nsubira kudda mba si chako miewo mba si chada ndabi ya dranga mba mponye mba ndaba nga mponye kare lorecho evi gambo yu mbaga iba nangijara mbiteke mbituwa lenge chukulu mbituwa lenga biansonga na walie yo njagalovere ngomburi da gwe wali agadde uwo obusobozi obulina obuna asobola okubeera nti omukyalo oyo buli zubi nono bimala oyinza okulowooza nti ojja kubimala ne bikulemerera okubimaliriza naye ng'ate mu butabimaliriza obuzibu bw'ogenda okusanga omukyala ajja kufunayo omusajja mukwana kino njala mukimanye teri mukazi atakwanibwa ffe tusalawo obusajja tugamba nja kwagala oba sijja kwagala olaba naffe emyaka gye tuliko tukyaliko era bakyaba tutawaanya naye ate wabanga oli akyali mwembavu ngakyali muvubuka kale n'olwekyo kyenva mbagamba nti omukyala tunula mwolabe bw'olaba mukyala wo nga muvudde walanga abadde akuzimba mukwano tulaga jjajja kumuleka agende byemuza genda genda nja kuwasa omulala looza gwe mukazi wekka nja kuwasa omulala gye bali bangi naye okufuna alinga ngoyo gw'obadde naye kiyinza okutwalira emyaka oba obutakifunira ddala ddala ddala obutaddamu kumufuna otuuka okutuuka okwagala akomewo nga tekikyasoboka naye ng'agamba nawona buwonyi netukula omugugu Allah yamponya mulembe nga basajja kulowooza nti omukyala nti bw'abeera ng'aliwo nti aba ali bulungi nnyo ate asobola okulaba akusinga ng'oyinza okulaba nti tasobola kulaba akusinga naye ng'ate asobola okumufuna ng'akusinga emirundi mutwalo ng'akusinga mulaavu mu kisenge nga wakabi nnyo ng'akusinga mu kutona ng'akusinga okulabika obulungi bingi gw'oyinza okuba nga bade tolina ke wali onjiyirizaayo naye ate nga gwenfunye ngaye talina na kumusaba mbeera ndyawo nga yiyiza kano mba ndyawo nga yiyiza kali mu butuufu g'amazima gali nti mbabuulira amazima okudde kuyinza okubeera okuzibu kuyinza okubeera okuzibu kamala okuwayo kakayimba kamu n'oluvannyuma nkomewo nga tugenda ku masimu mwabali yena mmwe ensonga zino zonna nga bwe tuzirambise gweyo obadde ozoogerako otya kankomewo.

0: Ochali kuchenda musamba kasirisa satu feme mwefe radio Simba. Empologo mainu jedembe soko kwe basaba kasuma bange mwena. Banange abampa gide, ne mujane mungule dagala, ne mungule ngwe banange. Mwebali nyo bamikwano, mwebali nyo, mwebali nyo, mwebali edala. Banange chino njalo kitegeza bakasuma bafabalunji abajjo kugule dagala. Edagala chito chisoka liyali nyanyo ebeyi. Echo kuidi factory zayongeza machupa, zayongeza obudomola, bayongeza mafuta, getuvuga, okugenda okutwala eddagala wona wona jiridi. Bw'osanga nga eddagala nga mulimu akasente akeyongeramu, nga bw'obanga emabegako wali oligula bulala, n'osanga nga mulimu akasente akatonotono akeyongeddemu. Mukwano, togaana kugula eddagala, oleme kulowooza nti ndozi omukozi yayongeza eddagala yenga ye. Nedda mukwano eddagala nze mbeera naliyongera mu kaaka sente olw'embeera okubeera nti yatabuka eddagala lyennyini lyali nnya kati lya bbeeyi nnyo amachupa n'obudomola babyongeza amafuta aga bbeeyi amafuta tubala agagenda okugula amachupa n'obudomola okugenda ku factory ne tubala enku ne tubala amazzi ne tubala omufumbi ne tubala eddagala eteeka mu butayononeka ne tubala sente ziguza eddagala ne tubala ne gye tulikima wennyini nawo transport yaawo obale okubeera nti welitukira okubeera nti lituka weriri transport yokka eritwala gye libeera liraga ate bala nti wetulitundira tusasula license tusasula URA tusasula omukozi ate tusasula rent n'ebintu ebirala awamba sasula ne kasasiro bikibututu ng'obwo ogenda okubala abalamu mu butuufu bambi nga tolina nnyo ssente ziri awo nnyo z'amaanyi z'okolaki z'ofunamu kale n'olwekyo nfunye complaininga kungi eri abakozi bange nti abalwadde abamu bwe bajja bagamba akati eddagala liri twaligula nga bwe litiigwa olabika olipaaza olabika olyongeramu ssente bamikwano nedda eddagala nze kennyini nze naliyongeramu akasente akatonotono olw'embeera okutabuka kale n'olwekyo mbagamba nti mujje abalwadde muleme kubeera nga mufiire n'ebirwadde ekintu kyenjagala omanye nti sente zino tuzikola kuyamba bulamu bwaffe bw'onookekkera n'ogamba nti olwokubanga eddagala li sente tujja kuligula manya nti obulwadde bwobujja okuma okulawo okubujjanjaba bwongera kkula ate obukula bwongera okulya sente ziba zigenda nyingi so wano bwoba obujjanjabisiza nga bwadde bwakatandika sente zigenda ntono ate gy'okoma okubulagajjalya ne butwala ebbanga ddene gye bukoma n'okulya sente nga nyingi kubanga manya nti oba bujja kulwawo okuwona kijja kuba nga kikwetagisa okunywa eddagala nga liwerera ddala abantu b'erwamata eno warning saawa yonna branch njiggala kubanga bannaye temukyagula ddagala bantu b'erwamata era essaawa yonna bwe muwulira nti branch njiggadde temwekanga naye nga ku ssaawa zino ebadde ekyaliwo abantu b'erwamata mbagamba nti mujje musobole okubeera nga muwagira ekipande eky'omukisa omulungi twakizaawo kati weekiri kiba kikulaga bulungi nnyo tutunudde awo nga awali ekyuma ky'emmwanyi wennyini wetutunudde n'olwekyo mujje musobole okubeera nga mukola ki mufuna eddagala abantu be mubende tuli mu kibaati ku kizimbe kya Pasita Kisakye ate abantu b'e Mukono tuli e Mukono mu tax park mujja kubanga mutula bulungi nnyo kuliko ekipande kirene waggulu ku ddwaliro kiriko Hajjati Mariam Kayoga Senga Radio Simba Herbal Research ne tubeera nga Nakifuma awadde wakyali waggale naye ng'essaawa yonna mutusonyiwe mukko era mbagamba nti banaye enjagala y'omukozi gw'omuwala bw'obanga oli mukozi mulungi nga gy'oli onoosobola okutunda eddagala jangu jangu osobola okubeera nga nkuwa omulimu ogenda kuba nga okolera Nakifuma ab'e Kayunga branch eri ku Church Road opposite ne Club Umbrella mujje eddagala weeriri bulungi nnyo ate era nga ab'ezziro obwe tuli ku kizimbe ky'omugenzi Waswa Kibaate okulira n'omulyango oguyingira mu katale awabeera nga taxi awasooka okubeera taxi park n'olwekyo mujja kubanga nammwe eddagala mulifuna bulungi nnyo n'engoye blanket C waliwo ziri blanket C ez'ebbeeyi ey'enjawulo zibedi cover ziweziri amasuuti g'abaana abawala abawala abato n'abantu abakulu abakyala abawala abavubuka abakulu n'abakyala abakulu amasuti gamwe gali abasajja tulinawo amakooti tulinawo obusuti bw'abaana abato abalenzi nabo webuli bulungi nnyo netubeera nga tulinawo amakanzu ag'ekisiraamu n'ag'omuleera ag'ekisiraamu bbeeyi zonna ez'enjawulo ez'omuleera n'ez'abasiraamu wamu n'enkuufiira obukaaya n'ezisharia byonna weebiri tulinawo obutimba bw'ensiri tulinawo katenzi oyagala zaku mulyango oba oyagala zaku buliri zonna weeziri ebintu bingi nnyo ssa kubimanya byonna byonna kubanga mbimalayo bw'ova weebiri okkirako katono ogenda ku kizimba kya Haji Ssenfuka awo nawo tulinawo gomesi n'ebitambaala awamu n'amakanzu ag'omuleera nawo jangu tusobole okubeera nga tubeere nga tukuguza ebintu ebirungi ennyo ebiri ku mulembe tulina gomesi eza buli ngeri gomesi tulina okuva ku 30,000 paka okugendera ddala waggulu ku 50,000 gwe gy'oyagala gye tukuguza netuba nga tulina branch ew'obulenzi tuli ku kizimbe ky'omugenzi yali mama Mayor Tito okuli na akatimba ka Adra awo nawo ojja kubanga otufuna bulungi nnyo netubeera nga tulina ebwayise tutunudde ekizimbe kitunudde ku bitaala awo awali emmotoka wezipaakinga ku bitaala ezive Kawempe Maganjo Kagoma ekizimbe ekyo edda emabegeri balinga batundyako engoye ku bigaali ekizimbe kiinamu olukuubo ojja kuyingira mu lukuubo munda ojja kubanga otufuna bulungi nnyo netubeera nga tulina eruweero tuli opposite ne Equity Bank ojja kubanga otufuna bulungi nnyo n'olwekyo tujjanjaba amaanyi g'ekisajja omusajja wabanga obadde munafu mu kisenge eddagala weeriri omusajja wabanga oli olina akasayizi akatini oba kampi oba katini oba bukinigi kojja bwaite obukomando jangu mukwano ofuna eddagala weeriri erya sayizi obwoyagala kwongera ku buwanvu obwoyagala kwongera ku bunene eddagala weeriri abalwadde baakabootongo abalina ebizimba mu lubuto abalina kandida abalonziwa nga bagenze mu nsonga z'ekikyala abazirwamu oba baziddiŋŋana abalina obulwadde bwa alsas abalina obulwadde bwa sukaali abaami obanga gwewazibikira nga olala prostate mukwano singa kayuga eddagala erigenda okuvumula alirina jangu omukyalo abadde ovaamu embuto oba enseke zikutawanya zibeera zikuluma ozaala abaana nga bafa olina nabuguma nandiki olina ebigalanga eddagala lyonna singa lirina ery'ekifuba erya athema kwegamba byonna byonna tubirina osanyalala engalo oba osanyalala ebigere eddagala singa kayoga alirina bane temufiire na birwadde endwadde nyingi nyo singa kayoga zaakolako naye zonna tetujja kuzimenya kuzimalayo kubanga nyingi ate nga obudde tetwagala kubeera nga tubimalako obudde buwanvu kale n'olwekyo branchi zibabuulidde n'eddagala ndibabuulidde mukeere ku nnabwankya mugende mugula eddagala muleme kubeera nga abanaye mufiire n'ebirwadde abakyala bwebanga babadde tolina appetite ng'oli munakukalu jangu mukwano tulina enkumbi abakyala mulekera okukozesa toilet paper mulekera okubeera okumala okwegatta n'omwami n'omuleka agenda akwate mazzi ago nga bwe gaseerera ogakwatamu okunaaba kirungi osooka omala okumulongoosa omusiimule bulungi nnyo n'oluvannyuma aba ayagala okugenda mu kinaabiro okunaaba alyoka agenda anaabe naye nga tomukoze eki tomulese nga tomusose kumusiimula bulungi nnyo n'olwekyo ebintu bingi bye tutunda naye nga byonna tetujja kuba nga tukola ki tubimalayo tulina kuba nga tukwata kuba masimu tuli bannaffe ensonga ze tuwogeddeko mmwe muzoogerako muti eyo Simba halo
1: aloleo Simba
0: wangi ssebo
1: webala okutuweereza mwana wa mama
0: amiina ssebo naye webala okuwuliriza
1: ono obutereevu okutediggye lwatabadde obusungu bwa korona
0: ye ssebo kasitonoobe weepimira obudde
1: anti obuzibu era mbadde eyafoni zino mbadde zitadde musimu tobulaba lyeze ne redio yange ne bange wawaalo nasenjuwa asinzideko wano mu kibuga kyange ekikulu ekyebugonya okuba twafunyemu ensasage n'owulira ebitunda twaviiriddwako omutaka wanne yali dikeesi mu myaka egyemabega nga nkyali mutototo naye kati wenjogerera munaaye waliwo obulwadde buno bayita simanye entumbi oba obumanyi
0: mbumanyi
1: na era wewaka kanyinga mjambulamu wensa atemuru atemu kukumalea ndio zengesa tukwena
0: wambi inga chivi
1: atuvako era kati wenjoge ya tuli wanukulumbe ndo inga tena waka luduna kuka tuuwa kubaka tesa wenu uondaba kose nga kose nukoka
0: uwe simbi oku wachiamani
1: aa si mbe wana eno nyeza chiamani wange moza akalulune akalulu kampu wa mkanda wange senga kana akaluru wana kuburi abantu bano nyeza wabaka wana waku disikiti
0: kare genda uwa, kare genda kumulamua uluobu de
1: na ye akaluru ka uva kano akaluru ka tuva
0: kare mkwano genda kunsonga kubanga njagala buli muntu atesa linda ko njagala buli atesa tesisobu de butono tulude nga tuliko buli omu Yesu ngu kwa galo kutesa
1: kati kanzuru ke speedy
0: Era
1: kubati manye neti ama nyirukwa go bitu vya hizo gamba hiyo msaja tafa hako na esengo genze noyo gela kusonga na enga gala kugambe saa weno ulaga senga msingo laba abakazi vatu uke mitima otima inti abakazi muafu kia dala mulivya mwenye mulistoriti estawa ya lero ugamba mbuno sima nyomu kazi mbuno kumusa njusa wadu ogeende noyo kira wali ya kakamo chino ala kazi mbu sima nyomu agenda mara na chukira ala kazi mtima nyomu temu chukira wadu otima nyomu runje sengecho
0: sivo na mkwano
1: ulida senga okera kumacha no wasomu kazi no mkore lezi runje tenda mumuenda no lakaya kanto waka kamu wekati akakamu wako ni kakulo wone robo na edamu kose sovyeye nora vya darange chenda muo muenda jirigi wene chenda muo muenda ziba vipa wata chavimani
0: nenga uluwasa waliwa wasizako
1: inza tijio la tatatea usungu wako na kate singa
0: niyati tuwa ina mchala tuwa ina mchala kati
1: ati saa wenu wemasina lwake lalu asongecha ama hii watisirina umenye usonga watu sirina ingana laba nikabakazi balu mye mitwe esta weno katoma nyiti obulamu wange butamulanga wena bubala kira kumachane nyama katingeze kola chino nekikola nekika ni umu kazi nuhu kira kumachane kazi olinda no kufiri u aizo kufiri u wabu nuhu wango tese u tese mitwala asatu nga ubaka lewali yaba wala angaba asatu e wabu omu naba angawa baamu tole renkaga no nakugama mwini mitwala asatu laba angawa tola nyolila na kukanda enitu wala asa tolava anga watola nyokata tolo ni yaudia ya tole nkato nzomu na mganu muga wani mgambo uwai wachi togena nofumbiru uodio mganda otia fumbirwa nogenda rumweyo no manyati na umuwa mzemo fumbiru ofirwa
0: ye kati boba vera benkana boba vera benkana ankana boba vera benkana ankana
1: hati kati ye ya laba anga ndoza to yari alina yari ateka munti no tuverenga tuenka na kana
0: mpuli da
1: segela kati nze tiofula wente lao tofula tete tefuta meti omukazi okera kumasano omkulele virunji chenda muenda akamu kano no sulante akabone rokamu weka tingo msomisa wafu sulante akutuza akamu baena
0: kare chisemba yu chisemba yu
1: akati elaka ndalikenga sija kuvera mwogezi walu naku abula nsikirizambu sika abantu bange babiri basatu nziruke nveko kulubogola simba kubanga n'emyaka gye mmaze suzanga ko kyuma kyona kyona wano ku simba ntino ba kuba ekyuma waliwo ekyuma temwali musindikide konti ekivuddoko ku simba ati mutinde tede kugonya
0: naye watusuubiza n'okutwongerayo kukasente ka Musa
1: aha ati singa munaku zino obadde wabula kati chovula la kasente ako ngenda kakutulira ko era temanyi ngenda kakutulira ko
0: kale sema
1: na ye kampumbe umenga nzikizambu zeko kumusumba wange okusemeo liye kukonyao abanji kwa menga ba wa mtume oyo na eva mbitafa kulubogola simba na dae ata kwa tanyo sujukia na muku wana muku wa muhuri ya vaibu jaina oyo na msaja muhuri zimulamba atumbira wane mbigaza fi nzikizambu zeko ni tata wango mlunji mtewe tata nansi asinzi dao mtibuga chema nywa ewa muna wano avafiridwa wange avafiridwa kwa mtu wawe mkwanu kwange musisiva ambi musasi denyo kusirwa kutata we
0: kare
1: ewa mune mama wange na nyonjo
0: kare mkwanu
1: kana eneko jia wange nda ula matumi devo na bantu bangavi kugonya kia denze dijiro tata devo kusungu wa corona wano mutivo gavgonya senga sija langu tuweza katukungu wa genkula mkula nurumbe wa perlo
0: kale insha Allah banange sabira mwami misi banange ye lukwago misi ye banange abantu abeyo lukwago misi wane mumumpera kaluru mwami oyo musajja mutumula munyo musajja muyambi nyo olaba ayamba batamanyiko niyate mwabubu mchitundu ayla wamuna manyiti wamuna wa mwadda akalulu ajaba weleza bulungi nyo kubanga msajja mtu wabantu msajja ategera kwegamba sima iba nyizala kuchogera inolecho mwami abantu abagendo kulonde ya chamanilo swan mwami misi lukwago jeye simbye banange mbasaba ambi mumumpira akalulu mbasabye neno obumbe funa kufuka mira kasoke mfuka mire mfuka mire ya siku mavivi nga mbasaba mumumpira akalulu insha Allah simba halo ii mkwa natuwa doti ya tuli mu programu echaji simba halo
1: singa
0: wa
1: asiyo singa
0: nsibye bulungi mukwano gwo sibyo te
1: bulungi wajja afu na ubaka itwango wano nansana
0: yesebo
1: nansi nipereza yo
0: amina
1: unaye singa wajja afu na wala baya yikuba wanti bayayi
0: sibona sibona
1: wangu wapangwa wangala wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu
0: chovu gambo otia
1: wangu wangu wangu wangu wangu wangu wangu na kala mkabu mba uwa mtu mtu
0: wati
1: mbubu mchikiwa
0: eskule radio mbubu jitade mbichi radio ujitade mbichi kupana ya wano mzina lugu wanga katuguwa wala
1: kangoko radio wano
0: siwa tuchibaga amba incha negulo nete muli la oyagala nnyo kutayako radio ekubere kumpi oyogerenga we ulira ate nga tosobola kwewulira ng'oyogera Simba halo radio Simba
2: Enga
0: Wanji
2: Salamu alaikum
0: Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu
2: webale kutuweleza munnange
0: kale ambasada Vulasio nawe webale munnange tuli basimu nyo ababugo omutwalo gwaweleza engineer Filebongere retire erenuswa kanana kiwaweleza ile kiwayongedde wa Musa oli wa manyi no munnange
2: webale kusima munnange
0: amina sebo
2: bambi kikantu so kusasira kwa angelio mwami yoyo ingi ni ya bongo le dutaya
0: yese wa afani
2: mwami afani munange
0: we chisingiza mubindi chitalo bambi
2: na ye munange mukama akugumye tubadde mu kiseera nga tetulina kye tumanyi nemi tubadde mu mipiira nga tetukyawuliziganyako kyaki
0: mazima
2: kati embeera negwa kwete naye munange mukama akugumye n'omwoyo gwo omugenzi agulamuza ekisa
0: amiina
2: kati munange aca tiye ebbanga letumaze nga tetuwuliziganya naawe wenyini oli mulwadde lwakukola ngeri embeera bweri
0: yesebo
2: naawe weetaaga tulabike nga tukufunirayo ku ngeri ya Katonda bannange mwenna abawuliriza b'ekyaki aca ti lwakuba tayogera naye mulwadde tunoonyeyo ku Katonda tukaweereza ajati tuve ku ng'ombe eri ate ajati waali buli kimu tukigamba ajati naye ye sawa naye tumutunuulire tumuwe ku Katonda naye afune ku Katonda kanywako bannange buli kimu tukigamba ajati naakitukolera buli kimu tukigamba ajati naakitukolera ekyo nkireesenga kirowoozo era nsuubira dijjo kiwulidde ne mmeya Kalungi mukiwulidde era mukiwe amaanyi ajati tubeko kye tumukolera mwami lukwago amisi mulilo ana wa meya kalunji akaluluka kugendere bulunji bananga abantu bendolwa
0: bamulabiranga ddala
2: aja tikumulamwa omukyalo okukola CTV naye eriyo munanga abakyala bakola nafuuka nabanga ayagala okufuuka ki sijja kukiyita nga mbadde nkirowoozi omukyala nakola nomugayi munanga baka sente bimbu kutekutte mukompolayo omutwalo nagukuddiza nalyokatumbuka nakuga singa nali sikolani yali kuwoze namugamba nedda siki ekyo naye mpolayo omutwalo njagukuddiza nagamba abasajja okuwa sente zane tojja zinziriza mwe ojja kuzirya buli sigana eriyo abazirya abalaba obubi ngaomukyala akola naye nze njagala nnyo omukyala n'abeera nga akola ate nga tafuuka mukono gaamu biba binkuttemu naagira ki nze kati nolaba omukyala wange ono gwe nnina lwakuba mbeera kututawaanya naye nga era bw'abaako kakozeyo ne muga ti muna olabirawo n'akugamba ti wekwatayo omutwalo ogwo gukubeemu
0: amazima
2: omukyala wange nanga ndikwatayo omutwalo gukubeemu
0: kwegamba talina bulungi bwakumaaso wokka ne ku mutima
2: omukyala wange muntu anti n'okuwasa kuno oluusi tujja ne tuwasa ne tumala gawasa naye munange mukyala wange ye tusiki nediini mu mutima
0: mba
2: ntudde kabalaza onagawaye wasimba omanyi nabagaana okumpita nti umpite kino bampita owasimba
0: wangi
2: mba netulida onagabo yali atya nnyo ng'alaba abantu ga nti okumpita bulasi yondi atbagala kumpita mwami nobanga ze siri mwami nze mpita bwiso ngambe nti owasimba kuba kyekintu kyensinga okwagala mu nsi eno
0: amazima
2: era mba ntudda onagabo owasimba omutwalo gugu gukubeemu
0: wangi
2: nange nengamba mumpeeyo kasoda agendo neteene kumazzi aganyogoga embeera netambula bulungi bambi omukyala okukola ate amanye omwami kirungi
0: kikulu nnyo ekyo
2: ate n'abatunuulira abakyala nti akola n'olowooza nti yanakuwa gwe n'ebyokukola n'obivaako ate abaami awoto obeera mwami mubi omukyala bw'aba akola naawe fuula bike ng'okola
0: kituufu
2: tokivaako ate omukyala akola nze ate nange enkola sijja kumuwa yajogula omunywa awaka yajogula mukene kala ng'okola ebibyo embeera etambule bulungi
0: kituufu
2: kati munange nzikiriza bambitumire ku bantu bange
0: yesebo
2: dije tadde bw'okola kyabwereere kate waliwo omukyala mama Diana ebuluute simayi bayitayo buluute muwala wange amwagala nnyo naluleera amutumira nnyo amwagala nnyo naalogowa abaana abangi kiina namba yo kyeyuneeka yonzayo mukwano gwange ennyo yo mwanyina wa naalogowa abaana abangi naye banange temunkubira ku simu oba ennamba temugirina simanyi bannange mwami mulengere bugiri nkutumidde nnyo mufuleyo muwandika ngenda kituma mangu nnyo n'abangamba oluusi eyakya timujja kunkubira emeeya gitakagwa mwami John naluweere mwenamba tumidde masita waffe kataataze waffe kiriku akalulutu tukayina akako tugenda kakuwa ku lwokubiri kuba oli mukulembeze mulungi kakati mikwano gyange enamba yange eri
0: 0 8 8 8 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0
2: kibanja tikwali
0: chikulu nyeye
2: kitambule chaji kitambule ni inga tuweta agobu ya ambi tutukacha tumwe uko katunda na ye mchala mwadde ate ya tuwele la uko nze plus kichiri kukanguru mira
0: kare mkwane weba li nyoku tesa weba li dala tuli kuchenda msambu akasiri sasa tufe mwemefe Radio Simba mpologoma enoji eye dembe Simba hello
1: Benga
0: wanji
1: osivi utia mama
0: munda ange jendi sebo osivi utia
1: akati ono yogira ni jaja misuwe na mungona
0: yes sebo jaja misuwa
1: Bengo uliburuji tuura ganyi banga liba lipampu
0: wendi wente wente siri wa mulembe
1: Nambi uri mulwadde ngolaje no bulwadde munnange.
0: Ndabye nabo sebo.
1: Ai katabe katonda.
0: Amina.
1: Akati senyeso ngozi kemye senyeso nanzi uri de. Na esenga olabo olaba kiriwe kitye. Omukyala obuziza wali bade na mukyala a oyagala akole oba atakola. Ekituufu bw'oba oyagala omukyala akole bw'oba wakamuwasa muzaalimu abaana babiri muti agenda akole ajja kuba afunye ku buvunaanyizibwa na buli kyakola akola ku lw'abaana bano naye bw'ota ono agenda akole biwafunye eggulo amazima ga Katonda Ssenga osobola okukola loosi gy'otalabanga
0: amazima
1: kubanga abakyala bebbanga zirimaze nga mbanoonyerezaako mu butayo na gye tuze tukola bwentu bwe bagenda okukola bo benyini bebafuuka emirimu kale katugeze ng'abadde akola omulimu nga tebamukozesa bukozesa ente bwe zimubula abasajja bageze eno waliwo we twalinga mu katale ak'ebyennyanja akati nga abasajja bamala okutunda ebyennyanja byabwe okubisuubuza ngesebaafu y'essente bagireeta wano nga we babalira ngaali awo akati ebikeme ebibeerawo biba binene ekivaamu omwezi okuwawukana nga wali kyemugenda kwejjukanya na kimu
0: mpulira
1: kale n'olwekyo Ssenga promota Nyanzo ebwa ayisa awo kwali pozi ne baba baabuuha mwagala nnyo okuba alina ensonga yange
0: kale
1: Ssenga
0: kale mukwano beera bulungi
1: ojja omundabire
0: kale ssebo mbeera bulungi okyali ku 97 akasirisa 3 FMMFA Radio Simba empologoma enungi ey'eddembe Simba halo
3: Radio Simba
0: wangi sebo
3: onabeera Nsamba Bone Kastanda Kiwumulo na Lutuntu
0: yes sebo
3: mpano wabale kuteesa
0: kale sebo nawo
3: wabale nakutuzimba ebigambo byaffe
0: amina sebo
3: nanzirayo kumulamu kanso kimpiseho kano kakati ajati
0: wanchi
3: niteiza kufuna muka branch wane wafeka kunguba kama dagala ko muvende nga waleri mkibati
0: ikakungu buba
3: narutundu uve narutundu wane
0: sima
3: uluvu wano vote emikiana oda wano vaita emianzi nulukote narutundu nga tunatuke ili chakatebi
0: okay. Wandiba
3: tutekele huu ama dagala gonga uli devuru njinyo inevi ntupinji nyo tutekele huu kaburanji
0: tauni ye karecha tauni nene
3: iyo vuru njinyo ate kocha vuru njinyo kocha kagala gubaga nanganga karamba bojiraba ne kocha vuru njine kaburamu apo hivuramu ko
0: kai
3: kakati hajatika yoganze kanso kensa ansa msime vuru njinyo epitesho viliona na hilo mchala yeta ganga akola bambi atena basajia bali ingiliza bachala nabo babera bali munange mchala kuyiza na unu wako kiweza kaka samusa mune na wango muyiza to damu kulaga jala ya mkwano kakati mpaza batuwe robu uba kwa kiyamani batuwele kiyamani yubu baruku
0: yesebo
3: mkwano bambi mtiso wano kamvira bala batese
0: kale bambi we bale kutesa oli kuchenda masamba kasiri sasa tufe mwemwefe Radio Simba mpologoma enungi yedembe Simba halo
4: halo Simba
0: wanji
4: amanya kapuma Emmanuel Kutula Tanika
0: bada ene simi kuhuli zako
4: kale Ssenga
0: we bale obubaka sebo
4: kare Ssenga
0: ye mkwano
4: omulamua
0: yes sebo
4: omukazi wabanga akola kirundi
0: yes sebo
4: olw'ensonga eriwa kasera sente lwebura ekibanga kyengera kya mmere mmere webeerawo omuwa muweyagala naye iwe biseera eddala weegwa ne sente nazo zimala nekigulamu wadde mwadde mugulunga kati olwo na ya manya wakwa na yeti ziwanga katimu kakubiriza mwele jae dao dava kula kumurimu kwe mpesa danya manya lawe vya katila peke muu kare katikira tukumagwa mu na yona atakora ukumuka sasa kwa umuami mbu wama sebo sente tijira vipu na lilevi yeta agulesi ya gala ngomu tari waka kubaru taro kati tiba sirunzi bambi akore era babagana batera babokola bali imba mwuturo mwamanyu butitoje buba
0: yesebo
4: kati tikato kama lokwe badame ya karunzi ya ntuta ko buba ko bunali tudakutekera bambi sakola burunzi no murundo mulaba bakolanga batene batumanyisa
0: ate ne kwebaza nyo kubanga golwa kukona ko no gamba wae kandabe ka chili wocho na nsobolo chiweleza no tusindikile kumi tano chiwakula wakula chiru unji nyo ilaze nasimi la dala nyo
4: yes nga
0: ilaba chimanyeti tucheta agayo kumataba omutu wa febambi tubenga tumu wagira kubana ya tu wagira nyombuli mbela zona
4: sisefu ere mbela yali ya wafu konze kane nige nige nempita ya sako tinaeta yetanefu nako kwenye kamba wele zaku kari singa nebala kabate itepo
0: kari mkwa na webali nye wali edala oli kuchenda masanfu akasiri sasatu femwe mwefe Radio Simba mpologoma enoji yedembe tuchia gena maso ne programu chaji banange tuina wo ndoza tuasemba yo wana lima zoku bagamba obasaba gamba kamalo mukeberano omwami omwami yoyo mwami muyimbi yatusubiza otuwe emitwalo amakumi ana ku musa omwami yoyo ya nasemba yonga apereze emitwalo asatu na sigarange 10 ndoza chema chisubira nti ajja kuzituwa nindo zoba twagende yobana limazo zibagamba kale no lwecho omwami oyo nyongera nyo okumwebaza mwami Maka Katero ebusika mwami Maka Katero nkwebaza nyo mukwano webali nyo weba yatusibiza mitwala 5 ndoza ne kutukwebaza webali nyo webali edala subira kabalansi akasigalayo kati ngabe tuzemu ndoza jja kupanga ukaweleza kuba kati twagala tuberenga tusimbula kati twagala tusimbule tumalirize bukimu kya twagala tuchimalirize kubanga twaga amati olusinkano lwaffe olusooka fena bawuliriza buli abona abali mbwetavu tugenda kubanga tusinkane wa Musa okubiranga tugenda kubanga babayingira nyumba ye okutongoza toilet jituru muzimbi de nokulaba nti kunyumba tumuteraka kabalaza tumukolera floor kubanga bambi asulamu naye nga floor sinkole mayinja wachaliwo mayinja kale nolwekyo Musa tuchetageyo akasente abasobola banange mudukirire Musa tulabikenga tumalirize omulimu ogwo tuleme kulinda ate mwaka kuguno banange sente zino size nyinje nyo ni abantu zikyatulemye okuleta okulaba nga tumaliriza Musa tumumaliriza tusobola okulaba nga tukola ki ate nga tukola tuteekawo olunaku lutugenda okusisinkana tulabikenga tukola ki kubanga olunaku olwo twagamba banange twagala tukyakale olunaku olwo tulina okusonda ebyokulya tulina okufuna abafumbi abanaatufumbira tulina okupangisaako tenti n'obutebe tulina okupangisaako endongo olwo olunaku lugenda kubeera lwakusanyuka busanyusi abawuliriza b'ekyagi fena naye ngaawulira nga yali agadde okubeera nga ajja ku mukolo ogwo mukwano weleza akasente tukole omulimu tugumalirize kubera tusaga tutegekeyo olukungana naye nga tetumaliriza ki omulimu gwe tweyamukola nga tetugumaliriza nga ffe abantu b'ekyagi nolwekyo tukyagera maaso n'okunganya akasente kamusema kukuba banange mbeebaza ne sikwebaza yenna nti temujjanga okwo mwenna abazenga mutudduukirira nti mwebali nyo mwebalire ddala ate era nyongera okubajjukiza nti memba munnaffe bambi Phile Bongo Lutaya afaani wekisingiza mubende nga bwe nabagamba nti yafiirwa omwana bane mumanyi ebintu yafiirwa omwana wiiki ewedde ebintu byokufiirwa bino bikugwako nga tobyetegekedde, otuuka okuyingira amabanja kubanga obanda kati oli musiraamu aba ayina okunoonyereza okugula essanda, baba ayina abasimi b'entaana, baba alina okubeera nti emmere gye banaafumbira abantu, kwegamba weesanga ogudde mu mabanja, weesanga ogudde ku mabanja kubanga okufako ekintu ekigwawo obugwi kyobeera tewetegekedde. Kale n'olwekyo naalisabye bambi naye tumusondeyeko ku mataaba, tumusondeyeko ku mataaba. Sova ku ssaawa zino waliwoko omutwalo gumu n'ekitundu, waliwo omutwalo gumu n'ekitundu, naye nga mbadde nsaba wiiki eno egende okugwako, tugende okudda ku Sunday at least nga tulinawoko emitwalo nga abiri ze tusobola okuba nga tumuweereza. Aba temusobodde oba 15 oba 10, kye munaamusobodde kyonna buli muntu aleete nga bw'anaaba asobodde, naye nga tulabike nga tukola ki, tulabike nga munnaffe tumudduukirira kubanga naye mudduukirize buli ekibeerawo omwami oyo atoola. Programu kizibu nnyo okugwa naaba nga tateesezza, ate era kizibu nnyo okubeerawo okusonda okubeerawo naaba nga taleese ssente, buli ekibeerawo aleeta ssente. Kale n'olwekyo nandisabye naye tusobole okubeera nga tumusondera akasente azibikire ebituli, azibikire ebituli kubanga bambi ali ku mabanja. Naasanyuka nnyo nga muwulidde omulanga gwange. Simba, halo. Halo, Radio Simba.
5: Jina ya Simba.
0: Kale sewa na uje baliko.
5: Mzee mpika pika.
0: Yes, sewa.
5: Ati sewa ni madente.
0: Hmm.
5: Unangye kute wangu kwa ya limitara.
0: Hmm.
5: Yangamba. Ola.
0: Hmm?
5: Yangamba nchizizini kola.
0: Nti wajie wote agenda kola chi?
5: Agenda kola.
0: Choka babu kwa ana akola. Nye wajie wote agenda kola.
5: Nye.
0: Nga so nga che mugano kola.
5: Mwa kuyo kola. Ina na mugamba.
0: Kwe gamba leta ewa leta yo chiwumulu wa kuwumulira mpulira
5: nimugamba
0: woli network chichi banaki doza kasoke maina ba umuzamu kukatana malopo wa yoko kaimba nolo vanyima. So, kubera nga te tweyongera.

0: banange mujje tubajjanja bemuleme kufira na birwadde abami abalina obukini gyobwo obutini banange kambabuulireko kino kyama teriyo mukazi ayagala musajja alina kantu katini teriyo mukazi ayagala musajja alina kantu nga kampi teri bwe muterwaneko ne mwefaako mujja kulya nyama kombo ajja kubeerawo akugumiikirize nenga ebali aina ya musanyusa gona batewefuddeko mwabami abanafu mu kisenge noba nga tewefa ko ganti kangene wasenga kayugangu leddagala obeerawo nga gwe dakika mu bbiri nga wagudde deeri atenga abami nabagamba mwabakuba akamu akamu ako mukalaba ako kaba kamwe kabasajja jukira kati folo tubanga abatandiikiriza okutandika okulya nti kakati nyinza okubanga atuuse ku ntikko y'omukwano naye ng'era nga okutuuka kwange nga si kwe kulya okumativu ddala kubanga kati omukyala bw'obanga obadde ng'olina ku mazzi nga gawerako omusajja bw'atagakuba kugaggyamu kugamalamu mu butuufu osigala ng'olinga nga musajja abeera nga talina kyakoze kubanga gatuuse ekiseera nga taliko okutakula takula negatakutakula negakutakula kakati gwoba tofudde egamba nti mukyala naye nina okumwayo akake kali kadekako olina okumwayo akake oba tosobodde bambi waakiri enkeera waalwo oba osalawo ogamba nti mubirye buli lunaku waakiri mubirye buli lunaku era at least ekyoba oli awo anaasobola okugyamu agabeera gakoze eki agaasigaddemu naye abamu noobeera nga bakubyeyo kamu ate noomala wiiki namba wiiki bbiri weefuula bize weefuula nti gwolina ebikutawaanya weefuulayo nti olina zi stressi onoonya school fees awo nno omukyala waafunireyo kiyambi bwalaba kimuyitiriddeko ng'agamba baana bawala mbawulira ku TikTok okwo ng'ate bafumbo naye ng'olwe bagamba nange omukazi kirungi beerayo n'abasajja nga babiri basatu okiwulira naye ng'ebyo ne byonna biva ku ki ku basajja abamu okubeera nti temmatiza bakyala bammwe kati yesola kyabayagalayo ew'ebbali ng'ono wabanga amaze yegekolerako yeyeekoledde bw'atyo bw'atyo ng'ate ajja kgenda ew'oli ow'ebbali asobole okubeera ng'amutuusa bulungi we yeetaaga n'olwekyo bw'obanga owulira nga mukazi wayalyagadde okubeera nti omubeerako bw'omu asigalenga nga mumativu mukwano kola kyayagala bw'aba akugambye nti munnange neetaaga tuukiriza kyakugambye naye bw'otoofu enewe so gwa naggamba mujja kubanga muliko babiri oba basatu simba halo
1: senga wange omulungi
0: wangi mukwano
1: nange emipiira gitubuzizza nnyo
0: era
1: neetukomyewo
0: ono
1: saalo ngoma yange we natyole naggojja
0: yesebo
1: bambi obukosefu mbuwulidde bw'obadde nabwo
0: era bukyaliwo
1: naye tubadde tunategeera abamu
0: lwakuba nti munnange nze njagala nnyo kukola sinza butakola ne bwe mba mulwadde
1: kituufu naffe na akalulu katuwuuba
0: n'ebbanga lye mmaze nga sikola kati mbadde sinza butajja
1: kituufu bambi naye nga bwe tuwulidde atulabe gye bukeerera
0: insha allah
1: ne natyole eno naggojje ku kyalo natyole kw'embeera
0: yesebo
1: twagala kuwa mama bone
0: wangi
1: twagala kuwa ku mukyala mama bone
0: mama bone yabaddeko oba mupya
1: si yabaddeko
0: ne mumulabanga alimu ekyama mukyala mukozi
1: mama bone oyo abe nakyoli bonna bamumpeera akalulu naye ku mulamwa abakyala si kibi okukola naye nze njagala owange nga muwadde okukola akomewo saawa kumi sente teize wamutuma nange nsobole okufuna tayimu nemulabanga ku matu
0: anti kati ate saawa kumi z'omwagayamu oluusi ate bakasitoma bamu we bajjira
1: nedda zaakozeyo ezo ne waba akoze mutwalo gujja kutumala
0: mpulira
1: anfumbire ne ku mmere kati wakati olwana akomawo saawa satu emmere anagifumbadde
0: kituufu halo
1: nkwagala nnyo olo saalo ngoma yanja nga buli
0: amiina mukwano webale nnyo okuteesa
1: kire kirungi
0: amiina naawe bwotyo njagala nnyo abantu abateesa bwe batyo okwegamba naaba nga ateeseza mu budde webale nnyo mukwano webalire ddala ndooza nja kukwatayo muntu ng'omu oba babiri abagenda okufuna omukisa musemako kubaolabika ndooza bikukutte

0: Siba, hello.
1: Ajati.
0: Wanji.
1: Salamu alaikum.
0: Walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aisha Kayunga.
1: Je walika ajati.
0: Kari nawe je walikum kwano.
1: Kari ajari atya.
0: Haji jari wacha mpala mpala. Wamanya mwami, wamanya injini ya file bongo li utaya fani bu ya filu wa mwana.
1: Mm-mm.
0: Tunonya sente bambi tuagala tu azibi kilebi tuli. Wiche wede ya filu wa mwana. Nero kwa tuwete tukola, tuagala tukunganye, ketukunganye. Kupa mambi, mbulia chibela wa tola. Tewali wachari chibadeo na hata tola. Katimba dia saba. Tumusonde ya kumataba, tugamueleze, ata azibi kile kubituli.
1: Ela.
0: Ye mkwano.
1: Wali wa mchawe mkoloto, mamuita mwana waka bidi. Akupimila nya kwa agala nya uliza program paka webu wako
0: banda nguo munda vila nyo
1: ila mbade mga MP ila jari jimaze kore diyo yuna
0: ila chitufu
1: ila jitufu mpwa natufiri duo mutaka wakuziki wansia
0: mutaka
1: mambali
0: mutaka ani oyu
1: wabu ita na mwandu mama wa muwada na mwandu sevakato
0: babi
1: nga chitalu wancha.
0: Chitalu nyo mkwano
1: kare ajati kare vila
0: kare vila bulonji omuntu njagala yo omutesa omu ye kakuba ebole dakika tano okwera esawa omunana Simba hello
2: hello
0: yes sebo
2: ajati wa likuweleza
0: na mwaku uliliza sebo
2: onorodi chustivinso ni ngansuzi dena kavi tutongo zirogo
0: yesewo bagamba chabe zirogo
2: balonji
0: bevolonji
2: kasima nye mperezayo
0: amina mkwano
2: meki ya mani tubise noge na shigoza yero siku alia uliriza
0: yesewo
2: uzo ngeze huku mlamua awasha asandia kade boba kori ayi manya wachale ba muna akasente ate watu ukafa wakajia angali wachatula wa ugulu
0: awa wa siru kubanga omanyiru wachinjo kende wentio olusi sente tuzifuna nenga tu, mikisajise mwa sajia kataizo kwe changana onoba no ogena nese nizo wade ufuna noba katochada mwa kuzifuna ngomu kisaguba de wali mwa wade
2: saja nchugula chitu ala ya tewa kutuweleza
0: kale sebo na ukuuliliza
2: ala ya jati
0: bila bulonji sebo Musa makukuba gote lo kusemba yo kuli oba kuliko mlala Musa emakukuba kasubile nti yegwe Simba halo halo radio Simba kale sebo na ujeba liku yes sebo bagamba cha beka yunga yes sebo
3: uzimwe akaluluka yino katuwa
0: kaba uba banange kuna akaluluka chia mani kari nganga kaba MP
3: akaluluka kaya neze njero chikoka jenko lira na yunga azali kwa kayunga
0: yes sebo olidawa
3: akaluluka chikoka
0: Oli bukomero.
3: Bukomero
0: mukubo. Chibogo chiwe bukomero jyo kolera.
3: Kolera lenga ndiza uyapirire.
0: Banange ne bukomerawo. Bali nyala nyo kuve erwa matanzile bukomerawo ne mama. Duka tushali no nyali chabuze.
3: Ngana fetu agara kwagara ujike bukomero. Kwana fetu inira twagara. Agara kujja ke uone bana erwa matao.
0: Branchi njala kujiza bukomerawo ne nchanonya duka.
3: Njala kujiza bukomera mukatawu ni
0: mukatawu. Oba mukikubo oba wonaka oba mutawuni oba mukikubo wena wena abamfunye.
3: Ya kalukatu abaliye ni mutawu na chuma. Oyuno ne muze ibidongo.
0: Mpulira.
3: Ine wanai uri mutawu na chuma muita timu tompuja. Kadenze vitu mwamu itati mpulia.
0: Mpulia. Katuba sabile wa nafe.
3: Ya kaluru kwa kata semu ya ne musa wana chuma lirana tewa nina kati. Wali wana wali mpulia. yagala
0: kale mukwano
3: kandi singa tuwagala
0: amina munange bera bulungi banange nyogero kubajukiza anti njagala yo omuwala omukozi njagala yo omuwala ayagala okukola nga anabira ne customer care nga kwegamba nga afayo nga afayo nga mukozi bulungi mwetaaga encha akubireko namba ngenda kuzisoma wano kati nga maliriza kampeyo omukisa omuntu omu nsobole okubanga mbasiibula simba halo
4: halo
0: wanje
4: nze mmere nabasengere
0: mukyala mmere ng'olina omukisa
4: siyitanga
0: namu bukyambaawo banango n'okusigalira obadde osigalire nga ndyose nempaayo chansi emu
4: abale tuweereza
0: nawe okuwuliriza mukwano
4: akati muno ensonga gye wayogeddeko ey'obufumbo obwabaami obutakkiriza abakyala kukola abakyala bakwata ku ssente nabo bemanya ekyokunoba abasajja omukyala bwanoba musajja tamukkiriza kumukima agamba nti nzendamugoba
0: yennyabo
4: kaakati munanga obufumbo bwe butyo
0: kisinzira nomunange mukyala wo mubadde mutambula muti abadde akuyamba atya awaka bwabanga abadde akuyamba munange bwogoddamu okwoza nti kubanga yanoba yekka weesanga gwe ofiirwa
4: era
0: omanyi abasajja abamu bamala okubefuuka abawuulu kati nga lwasabye yagambye yafuuka muwuulu omanyi omuntu obuwuulu kwegamba wano yeeyagala ng'akyali mulamu naye bw'amala okulwala n'afuna ekirwadde nekimukuba bulungi awo lwategeere omugaso gw'omukyala n'amanya nti obuwuulu bubi omuntu asaanidde okubeera n'omukyala
4: tebusoboka
0: era
4: ebale tuweereza
0: nawe okuwuliriza mukwano
4: nyabo
0: yennyabo tunoonya kasente kamusema kukuba
4: njalaonoonya
0: akalala twagala n'okukubagiza mwami Fire Bongole lutaya injini yafaani we mubindi ye mukwano kale bambi webale nnyo okuteesa beera bulungi
4: naawe bwotyo
0: kale oli ku 97 kasirisa 3 FM mwefe Radio Simba empologoma enungi y'eddembe nebaza bananga bakumi b'amasimu mwena abasobodde okuba amasimu n'abatasobodde kuba kuba abatasobodde be basinga obungi nammwe mwebazibwa nti mwebali nnyo mwebali eddala meeya kalungi olabika bikukutte olemeddwa okuyitamu musema kuku olabika bimukutte n'abalala naye kambasobere kanamba ganga akesimu bana njagala omwana omwala okukola esimu ziri 0702 eyo nno yerine ku WhatsApp 0702 85 86 endala 0702 358686 ne 0752 385 86 86 0752 385 86 86 0772 358686 enamba zange zonna zifaanagana zonna za bbiri ate ziri 385 86 86 bannange mbebaza mwebali okubeera abawuliriza abalungi mwebali nnyo mwebali eddala era nja kubanga mbagaliza ekiro ekirungi n'amakya amasenekerevu musule bulungi mweraba wahadha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.